ede mo gbojude aloso adifa fun awo egba ona adifa fun gbogbo okan lerin wo run mole ti won lo le olofin lo ri sebo won kifa kifa won ko jafa won kikiki won ko jabo won ran ni si ori nlori ba kifa ori jafa won lodi kiriji ori lodi kijan lori ba fi ibinu daka luku si ibi to nbe ibi to ri ba dani si lagbe ori lo mo jaju won lo e ma se je ka binu ori ba ba binu ori ori gan pada wa binu si ni afarawe kan o si sese eyin e wo akanbi olodo de ki se pe ko mo tin se e ku ojumo o gbogbo omo yoruba e la loro lo tun gori afefe

pa olofun ti a fe bori fun olokun se rin ade won pa bi titi obi oyan se ba won kan na ni won tin se tele ti won pa bi to bi won diju eh ko lokun to len to duo so kan won e lo ba n pe wa ngba to ri debe ori mu obi ore obi godugba o fi kan olokun lori mo fi ton fi kan olokun lori o mu obi kanle o ni eyin awo obi na re o gbogbo won na won pariwo pe yo yan obi wa yantan nti o da won ni ka mu kuro nibe awon kan fese jale awon kan binu won pe be ko eyin o sa imo pe ibi ta won gba je ni awon wo ni won pe ni kaba so ye kiru yen tun ma sele laarin awon omo iya meta eh ki yan ni ki gbogbo wa ka papo ka jiyan anatan keni kon ma so pe eyin e lo je yen ka wa je tuntun ti won sese gun ko le rogbo ko le rogbo akan bi omo olodo de akan de eyan ni o si feran lu re jojo o wa wo pe eje nla mole lojo ti mo gba ade oba kin kuku je ko yi won pe kini iya le ma se lo be mo o eh ti tariro la kola igba ti won yo o le gogogo ah ngba ti o ti yo ku na nko bodun ba nbo ati repora ogun ni ati woko ijangbon ngba si yo tan kaluku wa mo pe ye bayi ni won tepo gbogbo wa na ti faramu ti bara lara mu owo si n wole ri gobo e n wole awon gomina wa ni ki won o salaye bi won ba se na ti won oro ni o e la loro si ni o ko ma jo kaluku lokan ni mo fi n wi ngba tori pa bi tan gbogbo awon yoku n wo pe ah iru okunrin wo lo pa bi olokun serin ade si wo titi ori wa fi binu o da oya si lera o da sango si ode rele o da kaluku won kaakiri pe ki won lo fese tu sibe gege be la won bale agbegbe kokan kokan ni won lo duro ti won si n fun won leto won eje ka pawopo ka pamopo ka se n to da fun ru aje dubule ki gbogbo awon to n bo leyin awon kan si n bo ti won bo wa ye

ajagbe ka tun ma kira wa ko ojumo a ko ojumo a ko ojumo folaji oye tayo a tun ko ojumo ma niyan bi kuku te tun lan fun ati ma gba mi ro to ni se be ti mo bojo ba ti da ire tun gbodo se mo abe ti ri ko jo da kiri o tun ma se ni o di wa lo niyan asi oloba mi ni oni gaga tun ni ojo tuesday ajo segun ni yoba npe atemi ateyin ajo segun ota ami ati ami are yin odi segun wa je teni kokan wa gbogbo bi te tin gbo mi lalaro yi lo ro toni loruko gbogbo eyin temi ngboro aye folaji oye tayo oruko mi no nje be fakao sport the controller of sport in general the sport commander agbara gbogbo leka fatamola ni category e won wa die eja ko je won pe assignment ni nba ni mo gbe tutu de oye ina e data na no ma diju lori trailer won ja mi life wa ya nbe loke o je ohun ye gaga niyan gbe mi debe 100 eja jo farabale gbera wa turabaye ta ba nso nipa iroyin ere daraya lede ka roji re pambele ka fatamola pelu ogbon tari ge wide akonle wide Ọlọ́run ló fira wa yọjú ràn kọ. Oògùn sì kọ́. Ọlọ́run ló ní orí bẹ́ẹ̀. Ìyá máa sọ pé orí ọwọ́ tó bá ti wà ìwọ́sà.

0: bi odun
1: awon omo ile ijinwo ni agbegbe ugbo ni ijoba ibile ilaje ni won ma ti gba ijoba ipile ondo lamoran paapa julo gomina ipile ondo yen lucky ayedatiwa lori ipo olujinwo le to je pe eniga ti o wa lori apere re bayi lowo lowo o ni oba oluwole inspiration ajimosun le ti won so pe o gan le olu ti jinwo sugbon sa ti won tin gbo bayi pe won fe gba ona eburo lati pe ki won le yo nipo ki won si se be ki won mu Jackson Okoriza gege bi eni ti yo gori apere na yen ni ojo kenin la osu karun odun ti a wa yi won wa je ko di mimo wi pe pelu bo se sele yi awon fe ki o di mimo fun gbogbo araye o wi pe ni odun 2021 ni oba olugbo ti le igbo n lo se be n lo gbe opa ase le lowo lati pe ko ma je gege bi olujinwo ti irinwo lati gba na ni olawole inspiration ajimosun n lo ti di olu iyan oba ti jinwo sugbon ni bayi o won ti n gbo pe lati nkan bi odun to koja ti si odun 2025 ni ijoba ipile ondo ni won ti n gbe igbese lati pe ki won le yo oba ohun kuro lori ipo sugbon sa o ti won gba oba ajimosun lamoran wi pe ko lo si ile ejo le ti won si se ile ejo na ni won so pe o je ti ile ejo giga eyi ti o wa ni ilu Okitipupa tejo na to si wa nbe nisin sugbon sa o won wa ni ki alaafia ko ba le ijoba ki ijoba ipile ondo kojo jare o koja ki won se gbogbo nkan bo se to ati bo se ye ti won si se ileri fun gomina ipile ondo wi pe gbengben bayi ni awon wa leyin se ijoba re o ati pe ko je ki idajo ododo ko le waye fun ekurere iroyin na e koja lo sinu iwe iroyin punch ka lo ka
2: awo mi rode ode ire
3: orin kiri titi mo dodo agba isegun to mewe megbo tin sa tin je I Chief Taye Agbaje Odolofe of Araromi omo ladan agba wo bi oba ile ibomi o gbona bi elegun sepona sepona o gbona elegun elogbona okunrin dandan tin fewe ategbo tuni sile kuro ninu eyi geyi isoro taye fi kan tabi afowofa eni fe gbo mojo ti o fe fowo sun ogiri gbigbe mo ise to dojuru taye towo bo eni wo ko waya bi won se po to yi agbeju sile ni ti gelera na fi ose kai dropping agaga eni taye da time se ni eru ti se gangangan iba se eni mu ti o ye ko mu tabo jan loju orun o disoro si lara loju aye agbara olohun nipase I Chief Odolofinka tori aditun ti ru aditun ti yo bamba di loja won tun ni leni e ma ko won bo lodo I Chief Taye Agbaje olori awo ati Odolofin lu Araromi omo ladan ni Asa Street e gba ilu ijare wole legbe ile epo jegun e gba pe agbara nbe imo wa e pe won so 0813-030-2186.
4: Eni ti gbogbo ondo no sanitorial district ti n bere fun iye Abdul Tunji Muhammad

0: mada de nu kolokolo de lo tin wa lo fata wa papo omo jin ro ti ijoba ibile la je fi n pe gbogbo mu tumu wa
1: sibi ayeye gbigba opa ase kabisi wa history majesty
0: oba jasin akinso won ko rese
1: gbe bi odi won lo
0: ipe afayagba won
1: lo ti ilu jin ro
0: kingdom
1: e ti yo waye ni
0: ojo kerinla
1: osu karun
0: odun 2026
1: ni deda agogo mewa owuro
0: iyen ni ilu jin ro
1: awon eni apataki pataki ti an reti lojo na ni won yi
0: the executive governor of Ondo state arakunrin lucky orimi sayida
1: pelu awon eni ajakaja
0: mi ran ti igba kuna lati daruko
1: 15 may 2026 ayeye igbale
0: ati jomo mure
1: iyen ni oba anderu kola wole
0: ikwesa event center igbokoda
1: kabisi lakoko te gori apere baba yin
0: ani gbagbo pe eku yo ma kebe eku
1: eye yo ma kebe eye
0: omo ni yo si ma form bi omo ni
1: le o
0: ba mi
1: kabisi oba jackson
0: akinso won okurisa
1: omo okurisa di won
0: yo di won ba
1: omo ipe afayagba ma se bo ma so
0: ojo ako ama kurin
1: ki ade ki o pe lori
0: ki bataki o pe lese
1: ki rokere odi okini o
0: ase
1: gbugba awa omo jinro awade olukede
2: to amititi lojo kerin la osu karun odun ta wa yi nile loko ya je ka parapo ka jo debe ebi se pelu wa tawon leye ilu se pelu wa won fasiko yi pe gbogbo eyan ni re ilu lati wa ba wa darapo bibi ayeye eyan sipo ati gbo pa ase oba wa his royal majesty oba adewale olorun wa elifos orisamoluwa gege bi se pelu wa oro oto ojagboju force lati owo gomina wa nipinle ondo his excellency dr lucky orimison ayedati wa ojo thursday ojo kerin la osu ta wa yi ni ayeye nla yi o waye bere latagun mewa aro ni odi oro oto nile loko eja parapo ka jo sayeye nla yi olu

0: ra pupo
1: o je o eto oro iye lori afefe lori ikanni ye adaba 88.9 fm nibi ti olorun tin lo iranse re prophetess emi lo olorun fun wa ninu oro olorun adura ati oro aso tele iyi to nfun gbogbo eniyan ni isegun ati itusile oro iye lori afefe agumo kan laaro si mo kan laabo ni gbogbo ojo isegun tuesday losose eso fun gbogbo eni ti o ti gbo gbogbo eni ti o ti mo wipe eto oro iye lori afefe o se ma gbo eto ni o fun gbogbo eni to fe ni ibapade olorun iranse olorun prophetess emi lo olorun tun ti setan lati ba wa soro emi e je ka farabalẹ lati gbo
2: ogo ni fun baba ogo ni fun omo ogo ni fun olorun emi mo bi o ti wa lati ko se o nbe nisin be ni snan ni igba gbogbo aye aini pepun ami loruko jesu a

0: ọba o ma bori ogun o ma joba iran re ki lo so nibe
1: nigba ti awon arakun re ri pe
0: won ri pe
1: baba won fe ju gbogbo awon arakun
0: baba won fe ju gbogbo awon to ku lo
1: won ko rira re
0: won ko rira re
1: won ko si le soro si
0: won ko ni alaafia loruko jesu gbogbo ibi ton ti si ogun alaafia lo lara re gba pada
2: amen jesu
0: tori akoko yen koja si fast 5 yen
1: joseph si laala ko
0: o hallelujah
2: hallelujah
0: o lo laala kan wa o laala kan kini o nkan soso to ti sonu lojo pipe lo sukari oluwa da pada
2: amen jesus
0: ki lo so nibe
1: o si ro fun awon arakunrin
0: o ro fun awon arakunrin
1: o si tun ko rira re si
0: won ko rira re si
1: o si fi fun won pe
0: o wi fun won pe
1: mo
0: beyin
1: egbo alayi ti mo la
0: egbo ala ti mo la
1: sawo awon yi ti le oko
0: siwo
1: iti mi dide
0: o dide
1: o si duro
0: sasan
1: siwo iti ti yin dide
0: o dide
1: o yika won si tori ba fun
0: hallelujah
2: hallelujah
0: baye fe baye ko ta re ma te ri ba
2: amen jesus
0: omo ologo kan ni mo fe ko ri ami se o ta re ma te ri ba
2: amen jesus
0: awon kan ko ye won pe kini mo so loni mo ni ota re ma te ri ba ki lo so ma
1: awon arakunrin re si fun pe
0: won wi fun pe
1: iwo ajoba lori wa bi
0: iwo ajoba lori wa bi
1: iwo wa se olori wa ni toto
0: be ni
1: won si tun ko rira re si
0: pupo pupo
1: nitori ala re
0: nitori ala re
1: nitori oro re
0: nitori oro re
1: o si tun laala miran
0: o laala miran
1: o si ro fun awon arakunrin re
0: o wi pe
1: sawo
0: sawo
1: mo tun laala kan si
0: be ni
1: siwo
0: siwo
1: orun ati osupa ati irawo mo ko la n fori ba
0: le fun mi hallelujah
1: hallelujah
0: so pe

0: ayara le mo ki wa pe aku dede asiko yi ara ka bo si ori akotun eto apero ni koni alarubarika ti awayi adaba 88.9 fm abi eyin na ti mo lojo mejo mejo ati eto yi ti o se be ti o ma ngori ategun pe awon oro ti o se koko ati o de kan wa ti bi o se kan oro awujo wa asoro nipa oro aje nipa awarawa soro nipa oselu sugbon fun ti ose yi ko sa itun ni yato nitori agbon oselu ati isejoba o ni ibi ti a fe wo ni ori eto apero fun ti ose yi se mo pe bi eto idibo odun 2027 abi o se kanle gbongbongbon on lo je pe orisirisi oni anri to de je pe ni awujo oselu emi fe da bayi emi fe da bayi emi fe da bayi o na ni ohun sele ati wi pe pupo lara won atawon to je gomina ti won wa lori alefa bayi lo je pe won awon na won nife won fi ero erongba won pe nkan ba ni awon fe o won awon kan pe pe awon kan ni won fe lo gba retirement benefit pe won fe lo si senate le gbimo asofin agba fun retirement won ati ro nkan kan be sugbon so ye kiro eleyi ki o sele ati pe gomina ipinle imo hope uzodima sa ti o ti e ti tenu bi po o si wa nbe o se lekeji lowo gege bi gomina ipinle imo olon fe ko ti se yen tan ko ti kese yen jari olon fe lo tun lo soju pada si ile ile asofin agba koda ki te yen po ko fe pada nikan o mu lati di are ile are ile igbimo asofin iyen senate president o to ye pe ti on du gbogbo eleyi oni ti a fe wo ni ori eto fun ti ose yi oro isejoba governance bawo ni to se ri pelu ru ele to nsele se ki se pe ijamba lele ma je nja ma ti goke agba si gege bi orilede a pelu ru awon kan bayi o ni awon kokoro ti a fe yiri ewo engineer Moses ojo awon wa pelu wa na lori eto apero fun ti ose yi mo kin yo
1: e ka so e ka ro e ku ya le taye yo wa o ti de sori eto loni o
0: Sunday Ajiboy e ba ke awon rale
2: to eyin yo wa e ku le o
0: Ọkọ emi Jọda ọna wa pẹlu wa
3: Akin mi te tin gbo wa o atun ti de sori eto apero
0: Oda Jọda je nko be latodo e pe o mo o ti di ta ba ni ka wo ilegbimo asofin senate asofin agba bayi gomina to wa nbe gomina to je former governor gomina na ti o wa nbe a fe ma lo si bi ogun ta ba ni ka ma ka won ni mini meji meta
3: be ni
0: sugbon bayi awon gomina to won lati lo si national assembly senate ni egbe oselu apc nikan gomina to wa lori alefa ni mo so yo yato si awon gomina na te pe awon na si tun fe pada o
3: be ni
0: awon na ta ba ni ka ka won tin lo si bi ti o ba ti e ni ma fe to bi ma dogun abi nkan na bayi ni ara won lati re hope uzodima to nse lekeji lowo lori alefa ti o ti tenu ebe bo ti o ti se o ti n high senate presidency so iru iru arrangement bi ele so ye ki abi oju wo lo fi wo
3: sori awon oloselu o kin je kankan dake ti won ba ti wa lori ipo won ife kuro nbe ati ri eni to wa ni ipo lati odun 1999 titi dasiko ta n soro yi o si wa ninu ipo oselu sori n to n ko awon orilede Nigeria lominu gba mi ni wipe ti awon ti o je gomina yi ti won ba ti n pari won a ma wo pe ona wo la won le gba lati wo pe ti won fi ni won mo award won won wa wo pe the next thing na ni ki awon lo si le gbe ma sofin sori n to wa nbe nsin ni pe won fi se wi pe tawon ba ti pari gomina ile gbe ma sofin agbale ni Nigeria tun ti ya awon tun lo be ni won tun lo se bi odun merin odun mejo elomi le so odun mejila ni le gbimo asofin nkan ti mo wa nri nbe ni wipe ejo se awon nikan ni won da ipo fun ni se ko ye ki awon mi na so pe okay o a kan fa awon mi na lanfani lati so pe okay eje ka wa na lo le gbimo asofin abi eje ka wa na dipo bayi mo eja lo le eja dipo mu sori iwa se mo le pe ni wo kan ju ani ki soro pe ki se pe kini kankan bi iwa terminate iwa temi nikan imo tare ni nikan o kun fun odo awon o ti se kankan o to fe se mi o ise nto nje lo nto nje lowo o ti je tan o tun nawo si mi bo fe je ki lo de se o nikan lo wa se awon mi o si nbe ton le lo be ni sugbon iwa tara re ni nikan pe emi na mo sa fe se bayi mi mo fe se bayi o ti wopo laarin awon oloselu wa to dipo asemu o na lo si ha fe ti wa lorile ede Nigeria e ma ja tanra wa nigba te nikan opolopo awon gomina Malabu ni gomina ipinle Ogun Abiodun o na fe lo abi e ko ni o position dima o na fe lo bon ba tin pa elomi ti e wa igba ti gomina ti are orilede Nigeria akoko fun won ni ase kan pe eyin o eyin gomina eyin te be se ilegbe be lo ilegbe ma so fun e ma lo sodo awon gomina yin lelomi ti mu ticket
0: e won so ra won de lo
3: be ni lo ti mu ticket pe ah nigba ta ti ni opportunity ticket ilegbe ma so fun agba ibi na ni mo ko fe fun yan tele ni o ti tibapo pe o na lo ma lo won lo be awon kan yi o mu fa seyin e ba eto sejoba gan ni le Nigeria nigba a mo lo si bi eto kan tan so pe tan awon yen yari ni constituency won pe se a faaye sile fe nikan ko lo fe meta o lo lakoko o lo lekeji o tun fe lo leketa se ko se eyan mi nbe mo ni to fe lo abi iwo nikan ni eyan dada abi eyan iwo nikan le eyan gidi to wa nilu ohun abi iwo nikan le eyan gidi to wa ni constituency won to pe won le ren lomi lo awon nkan bayi mo tare ni nikan mo tare ni nikan o na lo wopo laarin awon oloselu wa
0: o da engineer Moses e ba wo pe ni iha bele ka te to soro nipa o puzo di ma yi se ba pe pelu awon gomina to si wa to wa lori alefa won ni won ti bo se nse former governor won tin won lo si now si senate now iru ele bawo ka ma recycle oloselu ka ma tun won lo o ti se gomina odun mejo iyan to te lorun o tun now ka ma recycle awon oloselu yi iru ko bawo lo se le se wo si ojo iwaju orile ede Nigeria ngba se pe awon to ni fresh ideas gogo consider ni ofe da ti o le da laarin odun mejo elomi laarin odun mejo ta ba ni kon gbe size ori osun o fi di jon le ni o tun ni o fe se o tun lo si senate
1: be seri kini yo sese bere o ti bere latojo to ti pe lori le ni Nigeria an kide lo fa in temi ri to fa ni pe seri owo ti poju lowo awon oloselu yi un ti won rin be po ni ti won oba to ba pe won se bi part time ta won America na odo si ton se ti o ba si owo to po nbe ti o ba si un ti won rin be ti o po won ni ma ranju mo be yen to ba pe to kon fe lo serve pe boy ma so pe I want to go and serve my people mo fe lo si awon eyan mi
3: bo fe lo ko
1: o ba ti se loju odun merin ati tori ise gomina ko n sise kekere o to ba pe o lo sin ara ilu ni to ba ti se odun merin yen to ye ko ti e koko lo sin ni pe then wa bi kan kin lo sin mi si sugbon tori pe in ti won ri nbe o koja kini o ni wa fe
0: se won ti ma so di career
1: o ti career Nigeria
0: hello mi bayi pe ba ri bayi ni da ba koja sa won
1: politician lo ma pe
0: won kini se to se ala mi politician
1: politics is career Nigeria ni si ko ri be ko ye ko ri be awa lati cherry kini e ti pe won ti entrench into our own system politics o ye ko je career ko nse mi o mo bi to tin se be ni gbogbo agbaye but Nigeria ni an kide lo fa tori n ti won rin be ni ti o ba se pe teyan o ba ri nkan to ba pe se gidi lo se n to to ah bo ba tin so odun merin ton o ye ko gba leave ni pe ah ejo mo fe lo simi pe gbogbo agbari gbogbo ise ti mo te se ki n kokon ti er kokon lo wa bi kan sugbon iro ni
3: e ti ba wi pe last time mo mo bi awon eyan wa salaga ni so be won pe ejo e ta fe e ba ejo
0: e wa salaga
3: e wa salaga sugbon
0: se bayi
3: e ba be won wa
0: now Sunday boy e ba e wo pe pelu bi nkan se bo se ri yi bayi I pe oro yi o ma fa distraction to po ju fun I pe awon ara ilu lo ma pada ma je to ju ninu iya fun apere bayi e wo ru ondo yi 2027 la wa yi se n gbo 2027 ni
3: number
0: eto ibo governor kan awon ara ipinle ondo bayi sugbon governor to ye ko sugbon governor to igbinle ondo to wa lale fa oro eto idibo 2027 o lo fun re mba kiri bayi ton le kiri consensus lotun ton wa consensus kiri now ta ba pare eto idibo 2027 ton eto idibo gomina ipinle ondo 2028 lotun ma wole o ma tegbenu tele ni igba se gomina iru gomina bayi se ko ti ni wa distracted now iru awon gomina be at the end of the day ti won pe distraction ni oro oselu wa pada nje fun we bayi se ara ilu ko lo ma pada je toju ninu iya
2: o iyan ti je dandan ara ilu lo nje tele awon na la tun ma je lo because gbugbu awon tu wa nbe yi ko si doju temi to ba wo dapo okay ohun na o ti fe se tan sin then sori ilu ondo state nsin wa ri pe bi don de fe se kan gba mu ticket wa gba ticket e ninu ile awon to fe lo sun senate at house of reps iyen na se lowo lowo lu ondo state bayin so gbogbo ile ikusi won raye gbogbo nje kan raye fun pe won fe se joba fara lu won raye yen look at uzo di maudi 2028 o fe so o wa fe gbe governor le ko lo fun senate ko le di senate president senator lo se tele o ko to di pe wa di governor so to ba gbogbo kini won yi wa discover pe on gan lo mu ifaseyin ba orile ede yi ibi owo kan sate because ko seni to fe na gbu ara e mo so mo pe look at the governance to je pe gbogbo to ba fe se laye owo ori mekunun ni ohun na na
0: do fe je o fe ati moto epo fe
2: ibi moto fe everything of fe so won ba de ti fe kuro me won tun wa pomi ton lo bi gba tan ba fe ta ni wa lo rita si senate and if machi just because owo ofe na ni won wa lo be gbogbo kini won yi lo n cause it
0: yato si oro wo abi nkan bayi engineer mo si se wo pe boya iriri je pe won ni iriri lagba boya iriri experience awon governors former governors in won yi pe boya o ma se a se iran lowo that is strength that ironi lagba strengthen national assembly
1: won ma participate inu debate senate e ba ma wo won lori tv a ma wo won ka ka
2: kiri opolopo lo sun
1: be opolopo won oru na sun won ti gbe awon kan ri te pe won ma ti de be bayi ton tin je goro won sun lo ni o mo ti ri dada ko si iriri kankan ju pe owo rogurogu to wa nbe se ri owo rogurogu wa nu oselu wa nigeria ma jo para ton ra wa ohun lo je ki won ma para won le lori ti o ba si nbe ko ta le to pe se na lo se ton lo serve ara ru bo yin so eyan serve odun me ni ko ni lo wa as a governor e mo se ti governor se nigeria governor ye ko fun won ise po lo o ye ko po sugbon ton ma won wo pe mo ti emi governor ti mo pa se ti mo pin o mo se se ma wa ba kan fi be ma ni lo joko bo to mo pe senate wa be pe senate na ni owo rogu rogu na wa nbe to mo pe owo te ta pa pin lotun pa pin lo si
2: titi dere titi dara ni super ton ka ijoba lo ra
1: patapata owo moto ofe
2: owo moto
1: seri e ma je atora wa seri orilede nigeria yi awon oloselu yi won ti fe mu iwe kika ati ise sise
3: so
1: awon odo odo te ba ri nisin ona ati make owo yen kia kia kia no wa because kini won ri pe to lo se politics before you know she 4 years kili o tin control billions of naira e don fa ni e awon odo to ba ri won a wo ka o na ma te ba pe kini ambition a lo fe di politician kini pol kini pol ki se wo ni n gbona tin kawe politics
0: I'm a politician.
1: Owo to wa die lo je ki awon eyan ma ku sibe ma je atun
0: Jọda
1: ran
0: ilu mi ko ni to ni pe to o da Jọda wo in ti mo wo o mo mo be lo wa engineer won si le kan pe fresh ideas pe awon odo fun awon eyan mi lanfani lati ton tun le tun sugbon ta ba ti e tu wa wo iru emi ati e bayi ta ba ti e ni an interest bayi pa ti e fe na as of ka ti e fi as of assembly share example le bo la very 6 million fi gba form
3: we
0: are very 6 million fi gba form ka ti wa soro 30 million fun senate ati so se ki se pe won ti wa ati wa orchestrate kini se gbe chagbe kale debi pe awon olowo atawon omo olowo ati famole bi won nikan ṣugbọn elomi to ṣugbọn ko si bi ideas ti o ni bo se le kun to mo ngba ti o ba ti wa sowo
3: to ba ti lowo ni le Nigeria o le soselu mo ti ri awon kan to je pe won so wi pe awon ni awon nkan ton fe se ṣugbọn e je wa awon egbe osiru to wa nta igan na form na ngba lowo yi tan gba awon form pe an gba form a fe se kini e lo wo ilu na ngba form won eni to ni ti o ye pe ki se po ti soselu kan tele bo yo ti se gomina kan tele to ti ri owo robi abo ti se kini kan tele to ti rowo ibo lo ti fe ri owo so po n fe gba form ko si
2: ibo lo ti fe ri
3: te ba lo wo dada awon yen na ni o wa fi awo agbara owo ti won ni won ni je ka won to ni fresh ideas won ni je kan lanfani ati le debe tori pe won ti fi owo te won ri owo tan ri toje owo robi o na na je pe won fi gbe o pe owo na lo ma je owo na lo ma je wa ri nbi elomi ti o se dada nigba to lo boya lo le igbi ma sofin na ni owo o de pada o si mo pe o n pada abo wa fun sa keji a wa se wa ruwo de a be si pin won gba election nkan to n fa gbogbo e na ni nigba tan ba ti mo pe owo ri owo yi ni seri engineer mo soro kan le kan pe owo ti poju ninu oselu wa ni Nigeria kaniki so pe oro pe owo ti ko ba sowo ni mo ran ti igba kan ton so wi pe independent candidates nigba na e jo ibo independent candidates ti wole Nigeria
0: no ko ti en si ninu ofin ko si ninu ofin but to ba ti e wa wa ninu ofin Nigeria
3: se
0: independent candidate le wole
3: so le wole ni Nigeria ko si nigba ti awon kan ni o gbe ode be awon kan ni o ti o leyin awon kan na ni o fun
0: iru iru hope so di mata n so e bayi kontent to dibo ke to ibo gomina ni ipinle imo kwa koko e to to o di november 20 november 2027 so gbo bayi o pe a ma se 20 november 2028 a se ito idibo to nbo ni odun 2028 abi january february na o di november 2028 ki eto idibo ko to ni imo so se awa kan we fi pole ohun se governor mo nfe lo se senate president
1: temi cheri nti mo ri nbe o lati je pe o ti nwe o we sira won o ri pe kan
0: e kan dunju senate president compare si governor
1: o pe o dunju en ton se niyan tori ti o ba wo be ba o le se ma lo nfe fi governor sile o fe lo se senate to fe lo se on target is senate president
2: beni
1: o de mo pe election le tun se ma se even to ba wole senate e se ma se election lati di senate president ni o tun depend lori bi ton ba zone si
3: o le ti gba oro dani loju kan pe
0: e pe bi ma zone si santi
3: pe ibi ti o wa re o bi ton be zone si re o ti wo pe ba be ni
1: o le lati o ti foju wo o ti wo pe
3: calculation ni o lo se lu ori won sise bi ago ni
1: tori ti o ba je
3: won ma wo pe
0: bo se ori eyan sise bi ago ni abi selfishness
3: be mejeji ni wa pe ngba moko so ile kan mu ni
0: imota eni nikan ni
3: ti o ba se pe imota eni nikan na ko ni rori lati rori lo sona be imota eni nikan ni so nikan lo wa nbe so ko se wa pe okay elomi lati be ati re en to se senator nbe ati re en to ti se ri nbe pe okay ka te so pe en to ti ni riri to ti lo sile igbimo asofin agbale yi tele ni
0: ifo to ba ti eni to ba ti eni won fe zone si southeast epe okay senate presidency o tumbo southeast no ve zone si ah se bi eyan ni ni former governor Abia Ojuzo Kalu se bi to ba ti to ba pada bi former governor na ni se wa ga pe governor to se nse lowo lowo lowo to ti yanju e se da pe kayeda ti wa densin ko lo fe abadan governorship to nse lowo lowo do e o fe lo se fun me lo du se the presidency
3: ma je oyo lenu o le se le be bo lo se lu se ba ro ri niyan o
1: awon lo se lu won tan wa ni tori pa to fe di governor mo mo pe n ta so fun ara e mu ni pe ha o n fe sin o n fe sise kekini bo ni se o tin foju wo bo mi pe ah ele ma dun koja ti kini
3: ibi o le ba ti lora ni ibe la won lo se bu nlo ti le ba ti lora ni
1: ba gbe yen wo se ra won bawo ni won se ni gbogbo pe ah mo se house of assembly ah ken tun move si waju ki se house of rep lati house of rep gentle loss owo to wa nbe ni
3: seri oloshe seri seri oloshelu
1: ibi te ti ma mo pe en to ba pe ife orilede Nigeria lo fe ife awon eyan lo fe to ba lo si house of assembly ko joko sibe ko tu contest ko ko wo pe we awon constituent lo fe ran lo fe di lo fe ba sise ko de joko sibe kon fun eni kon ka won kon ma ni ko wa se rep ko ni rara o awon eyan mi
3: ibe le ti mo pe to oloselu oloselu won ma tan won won ma tan won awon eyan ara wa igan na ma tan won awon na na so pe e ti se le oya ibi ta tun fe ke lo ri e tun de tun lo
0: ri na won se pe awon eyan lo pe
3: awon eyan lo pe
0: ara e lo pe awon
3: ti ri ta so pe awon eyan lo gba form fun awon ri awon eyan ni ma gba form fun won
2: o ri David Mark ngba kan ni o bu sekun o je o ne tun pe mi ni ki tun ma lo
3: pe mi na e melo
0: o da e je ka gba pe
3: o la gbara o
0: o wo ni ka joro kan la fo fo fo ni je sugbon ko to di pa kese eto nle na e ya ka sare gba ipe oko abi meji ko to di pe adagbo lori eto e fun ti ose yi e ba ada si oruko yin ati bi te tin pe wa e lo e ka so hun
4: e ka so
0: oruko yin ati bi te tin pe wa
4: comrade olu isijola lati owo
0: e seun papapa
4: e seri e fu atoto no pe mo professor ni ko ye ka mu oro oselu ka make a less attractive
2: yes
4: yes, can make a lesson so that can do duko awon ti yan je awon ti n gba educational system wa health system wa nepa you know and so on and so forth e ya to and ko du oro oselu so e ma je ki oro oselu ko go igbesi aye awon eyan let us make it less
0: Oda comrade Olu si Jola 0816251991 e je ka gba pe yo kan si ke atoma dagbere lori eto fun ti yose 0816251991 hello oruko yin ati bi te tin pe wa
5: Bello lati Orisun
0: oruko yin
5: Bello
0: Bello oya kake ba da si
5: ka po ara won ni won ja si e ka so je ma be Olorun ni Nigeria apo ara won ni won ja si ko si nkan mi ju be to ba je be ti na ba se o mi o mi e wo salary ti won gba wọ́n bá ní kí wọ́n sanwó sófìsẹ́ 7,000 àti san wàhálà ní ìṣùgbọ́n ẹ̀wòye tí wọ́n ń gbà ẹjá máa gbàdá kan ló ń sàánú wa ní nàìjíríà kó dẹ̀ gbèjà wa mẹ̀kúnnù ń jìyà púpọ̀ àdàbà ẹ̀rọ tẹ́sọ láàárọ̀ ẹlẹ́ àdàbà kò ní wo inú mi dùn púpọ̀ ọ̀rọ̀ dáadáa lẹ́sọ láàárọ̀ ọlọ́run adẹ́ kì í
0: lẹ́yìn àkókò ni kò ní fún aláǹfààní ó ti tó láti makẹ́sẹ̀ tó nílẹ̀ díẹ̀díẹ̀ ọkọ̀ yẹn méjì ọ̀dá wà dágbére fún ara
3: tó kọ́lọ̀ wọn sànù wa nàìjíríà àwa nígbàgbọ́ pé orílẹ̀-èdè nàìjíríà ó dáa yóò kúkú dáa lágbára lọ́wọ́ ọlọ́run ọba ṣùgbọ́n ẹ̀yin olóṣèlú wa ẹjẹ́ àṣẹ ń tọ́tọ́ o ẹ sì mọ rántí pé padà lé o.
0: Sunday Ajiboye
2: ẹyin èèyàn wa ẹ ṣe òtún tọjọ mẹjọ.
0: Engineer Moses Ojo.
6: Ẹ mà ṣe ohun ẹ tún bá wa gbọ́ ètò wa lónìí o ọjọ́ mẹ́jọ ló tún dà o.
0: Ẹ ṣeun nírú jù báyìí lọ lórí ètò fún ti ọ̀sẹ̀ yìí lágbára dẹ́dà ọjọ́ mẹ́jọ ni kẹ́ tún pàdé wa nígbà tí a mú àkọ́tun ẹ̀ wá sí etí ìgbọ̀nyìn tí ti ọjọ́ mẹ́jọ ńkọ́ Ọlásùnkànmí ló jọba lórúkọ tèmi tí mo jẹ́ atọ́kùn ètò ọ̀hún kétí kó máa gbọ́ wa ní rẹ̀.

0: fo emba tu ku dede asiko yo won bi ya ba denu ile ba lele la ko ki elegbeje ru bi abati de odede ya lele la ko ki elegbeje iwofa eyin ba lele ati ya lele yi mo tu kan yin pe kaabo sori eto ti ati nti atupale nipa ise iriju awon eyan wa ti won ba wa lori ipo oro nipa sineto jide ipin sagba one la nba bo oni atuma mu gbo leni opolopo awon mo to wa ni Ondo North Senatorial District eni jide ipin sagba ba wa ise ise gidi ni federal government ni state government ati local government papa to de je pe fun ara ilu ma lo sign pe e gba awon mo won yi ohun fowo soya fun won leyin eleyi ile ise to fun ara e gan tun wa danko o tu gba awon eyan repete sibe ti won je ti won mu tori jide ipin sagba ki ise ni ti o lowo ara e tele ko to di po oro oselu ti e de opolopo ye eyan le mo iru eni be la le lo gbolohun agba pe arakun la so gbagi ko se ntori ihuhu lo gbagi iru oro oselu yi o kon fi kun ni on fun ara e atoti leto ni to ti ni awon ise pataki pataki to nse tele gbogbo nkan to ba wa nwole lori oro oloselu de yi awon ara ilu lo nlo fun iru eni bayi ki ise ni to se fe wa ko owo pamo si bi kan owo ye ti wa lowo e tele ko to di pe a fi boyan pe ko lo soju wa ni House of Senate mo nbo
1: abada seyin ko ni je ti wa o laye o do no ko ma ni baje o
0: bi la ba so logologun se ninu oloko ma ndun moran yin sa nitori e lawon to ba ti juya tawon ololufe un rere Ondo North Senatorial District tin gbosuba kare fun sinito jide ipin sagba won lo ku ise poku omo se nkan to wulo fun ojo la won olugbe ni Ondo North lo ndawole se wuruguru to di ansa danda wi oloko ogbowo o se bebe lori eto eko eto iwo eto ise ogbin atileyin fawon onise owo onisowo oja won si fawon akeko ewu ti ICT centers tawon omo wa ti se danileko won de ma gba laptop atawon irinse mi kawon ne o le de ni pataki to ma wa independent lojo waju opo ninu won lo ti se daada bayi ti won de dupe ewu atuse ona lori sirisi ewu kiko oja ewu ti na sola atawon nkan pataki be ta le katon oh my god eni to ba laju lo ma rira wo lowo ale eni ba leti to latile lo ma mogbo ojunku eni ba diju mo o le ri nkan ara ni popo tori agba to ba lomi ninu ki du woroworo kiri agbegbe o sinito jide ipin sagba sise popo iye lo fa tawon igbimo kan fini ka jade ka

0: awolu solu dero pese.
1: Se ngbadun adaba
2: mo ngbadun adaba
1: mo ngbadun adaba
2: mo ngbadun adaba
1: o ngbadun adaba
2: bubu wa na

mo ki gbogbo anibikibi ti e tin gbon mi mo ki ape ape ojo meta mo gba ladura pe olorun a wa pelu eni kankan wa gege bi mo se so ni ose ti o koja ipe ni ose yi a ma soro lori awon ami to kokon ma nyoju ta ma ri lara awon ti o ba ni aisan opolo to de je wi pe opolo pe eniyan le ma sakiyesi to je wi pe awon ton ma keko lori awon aisan yi lo le mo pe eni e ni aisan opolo ṣugbọn awon eyan to n ba gbe ni adugbo o se se kan ma mo so awon ami to kokon ma nje yo ta mo si early sign and symptoms o la ma fe ran kan le ni iyan o yato si pe awon ami to ma wa lara orisirisi aisan opolo iyan yato nigba ta ba n tesiwaju a ma fe ni kan yen ni ojo waju ṣugbọn ni eni awon ami to kokon ma nje yo lara awon to ba ni aisan opolo la ma fe ni kan ikini ninu re ni pe eni a ma se aniyan pupo pupo ju a ma ka ya soke koni fara e lokan bale awon eyan ro pe boya ikan mi ni lai mo pe aisan opolo ni igba mi ma n wa eni yen le ma le concentrate lori ise to n se ko si ise to le se ni aseyori koni fi gbogbo okan e le ma se ise tabi ohunkohun to ba dawole bo se n se die bayi o tun le kuro nbe ko tun lo ma se ikan miran siwaju si igba miran a le ri pe iru eni be le dede ma inu e o baje lai ni idi kan tan ba bere pe kilode o gan ko le so pe kan to fa ibanuje fun lele awon eyan to wa ni ayika won le so ni pato ikan to sokun fa inu e se baje awon kan mi to nje yo ni pe eni yen to ba ni aisan yi o tete ma binu kiakia ni ikan die wa kan o le ba sere ngba mi

0: nbi ti o de bi be tele fun wa igba mirin ewe won le ma rorun sun fo ojo meta ojo merin marun atere lumi ofun ojo meje meje won le ma rorun sun ti ru ele ba tin waye on fi eyan pe o se se keni ni aisan opolo igba mi ma wa o le da nikan wa ko ma fe wa laarin awon eniyan o le ma fe wa laarin awon family igba mi to ba wa ninu ile gan le tile ku ma ra sinu yara ko nikan ma duro sibe tabi ko wa ibi to je ko nikan ma joko si to nikan a dori kodo ta wa nibe ara awon ami lele igba mi ma wa to je pe iru eni be le ma tiju a ma renin jis muse a ma tiju to je pe ki se be tele igba mi ma wa gbogbo nkan tan ba se on lo da loju won sugbon nkan ti awon elomiran se ko dara ti won ba de so fun pe nkan to se o da inu abi ko ni fe gbo correction awon miran ewe won ma da bi pe won fura ara mi won fura si awon eyin to wa ni ayika won boya won ro ejo won ti o de ribe igba miran ewe a le ma ri opolopo won ta ma so pe eyin ori nro mi o ese nro mi o pe oru mu won o ikan rin lara won o inu won gbona ara n ta won won le so pa oju lo n ta won le ni to de ojo ke jo so pe ti ni o won le so pa ese ni o so ara won ami ta ma ri ni e to ba ti n da ba ni pe awon ami tun mo so saju to ba ti n wa lara won o se se kan ma le toju ara won fun ose meji won le ma we igba yi ni awon eyan a sese ma fura si won die die pe ikankan o mehe ni inu iwa won ton ba ne wa so fun bi pe kan lo se itoju ara won inu abi won o le fa ija ele tun mo so yi o no je early signs and symptoms ko lorun ko wa pelu eni kankan wa so eni keni ton ba ni awon ami tun mo so yi ko tete lo ri awon dokita to mo nipa aisan opodo kan le ba se ayewo fun wọ́n á lè ṣe ìtọ́jú ẹ̀ ní kíákíá ọlọ́run aláì ní kọ̀ọ̀kan wa lọ́wọ́ ọlọ́run fún wa ní àlàáfíà agbára ọlọ́run tó bá di ọjọ́ mẹ́jọ a máa sọ̀rọ̀ lórí àwọn èròǹgbà àwọn ènìyàn nípa àwọn tó ní àìsàn ọpọlọ ẹ̀ tí ò dẹ̀ wá rí bẹ́ẹ̀ ìyẹn ni misconception of people towards mentally healed person ó gbà ní àdúrà wípé gbogbo àwọn tó ní ìpèníjà yìí ọlọ́run nínú àánú rẹ̀ á gbọ́wọ́lé yín o ẹ ní àlàáfíà ẹ̀ntẹ́ dẹ̀ ti ní àlàáfíà ẹ̀ ní ló gbàdí àìsàn yìí yóò àwọn tó dẹ̀ ti ní ọlọ́run àwọ̀ yìí sàn lágbọ́ wọlé yìí àlàáfíà ti ara ti ẹ̀mí ajẹ́ tẹni kọ̀ọ̀kan wa a tún pàdé ní ọjọ́ mẹ́jọ ní agbára ọlọ́run ó dàbọ̀.
1: òkè èèyàn olùgbọ́ ètò yìí àánú àtòrí ọ̀fẹ́ ọlọ́run yóò máa bá wa gbé yóò sì dára fún wa ní orúkọ Jésù Kristì àmì àdúpẹ́ lọ́wọ́ arákùnrin Peter Olúwadáre Adéoyè onímọ̀ nípa ìlera ọpọlọ bákan náà àdúpẹ́ fún ìgbà níyànjú àti àtìlẹ́yìn lórí ọ̀rọ̀ ìlera láti ọ̀dọ̀ dókítà Ayọ̀túndé Ọmọlé ẹ jẹ́ kí a mọ̀rọ̀ ìlera wọ̀nyí lò àlàáfíà pípé lára lọ́kàn àtìlẹ́mí yóò jẹ́ tẹnì kọ̀ọ̀kan wa ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa àmì àkúrísẹ́ ìránṣẹ́ tòní ni ìgbé ayé tí ó kún fún ẹ̀mí mímọ́ ìgbé ayé tí ó kún fún ẹ̀mí mímọ́ ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà ọlọ́run ìṣẹ́gun ẹ wá gbàdúrà fún wa ẹ là wá lójú ẹ̀mí kí ayé wa kí ó látúnṣe ó gbé kòṣeré kó di pẹ̀tẹ́lẹ̀ ògo kí ó sì jẹ́ tẹ̀yìn ọlọ́run ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa àti Olùgbàlà wa àmì. àwọn ọmọ ọlọ́run ọpẹ́ ni a ó máa dù lọ́wọ́ ọlọ́run alààyè ẹni tí ó mú ẹ̀mí wa mọ ọjọ́ òní ní agbára ọlọ́run ẹ̀rù kò ní bà ọ́ olúwa yóò sì ṣẹ́gun fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa ẹ jẹ́ ká rántí ìlérí ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí ó ṣe wà ní orin dáfídì 24:30 àwòká ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án àti ìkẹwàá Psalm 34:9-10 ọlọ́run sọ fún wa wípé ẹ bẹ̀rù olúwa ẹ̀yin ènìyàn rẹ̀ mímọ́ nítorí tí kò sí àìní fún àwọn tó bẹ̀rù rẹ̀ àwọn ọmọ kìnìún wa máa ṣe aláìní ibi a sì máa pa wọ́n ṣùgbọ́n àwọn tí ń wá olúwa kì yóò ṣe aláìní ohun tí ó dára arákùnrin àti arábìnrin gbogbo olùgbọ́ ètò yìí ẹ jẹ́ ká fìbẹ̀rù olúwa ṣe ohun gbogbo ọlọ́run yóò yà wá lẹ́nu ojú kò ní ti wá àti èmi ọlọ́run yóò bá ẹni wa pàdé yóò sì dára fún wa ní orúkọ Jésù Kristì àmì ẹ má gbàgbé ìlérí yìí wà ní orin dáfídì 24:9 ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án àti ìkẹwàá Psalm 34, 9 and 10. Fun itesiwaju ise iranse toni eti akoyu re je igbe aye ti o kun fun emi mimo akiyesi akoko o wa ni ise iranse ti olorun ran si wa nipase apostle paul gege bi a se ri akosile re ni iwe galatia ori karun a o wo ese ikeji leni ogun ati awon ese miran bi eme olorun ba se dari wa Galatians 5:22 Olorun so fun wa wipe sugbon eso ti emi ni ife ayo alafia ipamora iwa pele isore igbagbo ti abaka tesiwaju ese ketalelogun iwa tutu ati ikura ni nijanu ofin kan ko lodi si iru won ni arakunrin ati arabirin awon ohun rere ti ari yi ti o je eso ti emi ibada ko se bayi ni gbogbo eniyan se ni eso yi ni awujo wa igbe aye rorun igbe aye alaafia oni aba ma gbe idi to fi je pe o ye ki enikokan ki o so ki o nife ati ma gbe igbe aye ti o kun fun emi mo ni wipe nigba ti olorun seda eniyan olorun da wa ni aworan re rere si ni olorun sugbon se ni laanu wipe tete ti ese wonu aye nipase isubu awon obi wa akoko nigba ti won se ti won tapa si ofe olorun gege bi a se ri itan na ni Genesis ori keta lati gba na ni iwa ara iwa imotara eni nikan gbogbo awon kan to lodi si eso emi olorun lo bere si farahan ni igbe aye eniyan bi eniyan ti e pin ni wipe mo fe se rere agbara ati se rere ko si ni ikawo wa lai se wipe emi olorun to ba n dari aye wa idi ni yi ni galatia kan na eti ati koko ka saaju ori karun ti e ba wo ese ikerin dini ogun Galatians 5:16 olorun so fun wa wipe nje mo ni e ma rin nipa ti emi eyin ki yo si mu ife kufe ti ara se e je ka tesiwaju nitori ti ara n se ifekufe lodi si emi ati emi lodi si ara awon wonyi si lodi si ara won ki e ma ba le se ohun ti eyin n fe sugbon bi a ba n ti owo emi samona yin eyin ko si labe ofin e je ki a wa wo ise ti ara itu je pe opolopo re oni o wopo ju lawujo loni awon ma tesiwaju lati ese ikokandini ogun galatia ori karun Galatians 5:19 nje awon ise ti ara farahan ti se iwonyi pasaga agbere iwa eri wobia iborisa oso irira ija ilara ibinu aso isote adamo arankan ipaniyan imutipara irede oru ati iru won ni awon ohun ti mo wi fun yin tele gege bi mo ti wi fun yin tele ri pe awon ti se nkan ba won ni ki yo jogun ijoba olorun awa mo olorun ohun gbogbo ti ati ka yi o je apere eni ti ara nlo ise ara sugbon gege bi ipenija ti se iranse to ni mu wa ni wi pe igbe aye to kun fun emi mimo ohun ni o ye ko je igbe aye teni kokan wa nge ibikibi to wu ka wa ni won gba ta ba tin gbo eto yi olorun pe o wi pe ije igbe aye re kun fun emi mimo akiyesi wa wi pe ti a ba wo omo eniyan laye loni a le toka si orisi meta eda omo eniyan olorun ko lo da wa be bi ko se wi pe nigba ti ese ti wole aye ni ise ara awon bubu ta ti ka laipe yi ti n farahan o wa ku sowo enikookan lati yan wipe oluwa ran mi lowo mi o fe gbe igbe aye ara mi o fe gbe aye imora ni imotara ni nikan mi o fe gbe igbe aye ese idi to fi je pe ye ka kiyesi orisi isori meta ti a le pe awon eniyan si ni wipe loni esin po kaakiri ile ijosin po opolopo n se fefe bipe oluwa awa se tire sugbon iwa ibaje n po si lawujo igbe aye omo eniyan opo nkan teyan n gbo o n bani ninu je sugbon ijo ti eniyan ba ti mo isoro re ijo ti eni to ba ni fun apere bayi ipenija opolo boya ten to ti jata to ti wa loja ijo to ba ti mo pe o n wa ni oho gege bo se ba n so ijo na la mo pe ara e ti bere si ya nitori na bayi na ni igbe aye ti ko ba kun fun emi mimo ti iwa ti emi ba le kiye si wipe ha se bo se ri leleyi a je ka le po ngbe wipe oluwa ran mi lowo mo fe ki emi re ki o ma dari aye mi life akoko sofun e je ka wo ona meta ti a le toka si wipe orisi eniyan melo ni o wa o wa ku sowo ewa ati emi lati yan wipe oluwa ona yi to da oun ni mo fe ko je ipin mi ipa ti akoko awon eniyan ti o wa nipa ti ara a o ri ni Corinthi kini ori keji ese ikerinla sugbon a o bere kika re lati ese ikejila 1 Corinthians chapter 2 12 to 14 e je ki a gbo oro oluwa sugbon awa ti gba ki se emi ti aye bi ko se emi ti se ti olorun ki awa ki o le mo ohun ti a fi fun wa le ofe lati odo olorun wa ohun na le awa si nso ki se ninu oro ti ogbon eniyan nko ni sugbon eyi ti emi mimo nfi nko ni eyi ti a nfi ohun emi we ohun emi ese ikerinla sugbon eniyan nipa ti ara ko gba ohun ti emi olorun won ni nitori pe were ni won ja si fun ohun ko si le mo won nitori nipa ti emi le a fi nwadi won ti a ba wo awujo loni iko ni po o le to ba fe saseyori to ba fe ni idunu to ba fe ni fokanbalẹ go si bi eyan se le je omowe to ojogbon to tabi bi imo kan se wu ko po to imo ki mo to wu ko wa ti o ba ti topase eniyan lo si odo emi mimo olorun nitori pe emi mimo olorun nikan lo le satunse lo le je ki wa eniyan ko yi pada lo le je ka wujo wa ko dara nitori na gbogbo eni ti ko ba ti gba emi olorun laaye gbogbo iwaasu won bi oro omugo lo ma ri leti iru eni be sugbon adura wa ni wipe emi olorun yo fowo ba okan eni kokan wa ni oruko Jesu Christi amen ewu ti o wa be ni pe iriri kan wa ninu bibeli eni kan to Jesu Christi wa eni asaju esin ni asaju ninu ijo olorun ni eyan le wa ninu ijo fun opopolopo odun ki emi olorun ko ma gbenu aye re ki o kan ma joruko adura wa ni wipe iru eleyi ko ni je ipin iwa ati emi nipa ta ba salaye le tan ohun lo wa mu wa lo si isori keji nipa iru awon eniyan to wa alakoko ni awon eni ti nhu wa ara ti ara n dari ti e ba wo Johanu ori keta mo fe bere tan yi lati ese ikini John 3 from verse 1 okunrin kan si wa ninu awon farisi ti a n pe ni Nikodemu ijoye kan ninu awon ju oun na le o to Jesu wa le oru o si wi fun pe rabbi awa mo pe oluko ni lati odo Olorun wa ni iwo ise nitori pe ko si eni ti o le se ise ami wonyi ti iwo se bi ko se pe Olorun wa pelu re Jesu dahun o si wi fun pe looto looto ni mo wi fun o bi ko se pe a tun eniyan bi oun ko le ri ijoba Olorun Nikodemu wi fun pe a o si se le tun eniyan bi nigba ti o di agbalagba tan o ha le wo inu iya re lo nigba keji ki a si bi Jesu dahun wi pe looto looto ni mo wi fun o bi ko se pe a fi omi ati emi bi eniyan oun ko le wo ijoba Olorun ese kefa ni bi ta o ti darun duro eyi ti a bi nipa ti ara ara ni eyi ti a si bi nipa ti emi emi ni e je ka kiyesi Jesu je ka mo wipe a fi ti eni kokan wa ti a ba bi wa nipa ti emi ibi ara won ti bi wa ti emi wa saye nipase idapo baba ati ya wa ti Olorun fi se oloko to mu wa saye aye ese lasi wa ati jogun ese nitori isubu awon obi wa akoko sugbon ki aye wa ko le nitumo ko le latunse a gbudo gbe igbe aye emi mimo ki soro wipe ogoje odun ogbo odun ni mo ti sesin ijo wo lo bi e rara lojojumo aye wa a gbudo je eni ti emi e je ki a wo Corinthi kini ori keta eleyi yo tun je ka ri alaye nipa isori awon eniyan to wa lori laye loni ati fi idi re mule lalakoko ni awon ti de je pe ise ara ponbele oni won se won na ni emi olorun ti a ba bere lati ese kini 1 Corinthians 3 from verse 1 ara emi ko si le ba yin soro bi awon ti se ti emi bi ko se bi awon ti se ti ara ani bi awon omo owo ninu Kristi wara ni mo ti fi bo yin ki se ounje nitori e ko ti le gba nisisiyi na e ko ti le gba nitori eyi je ti ara sibe nitori niwon bi ilara ati ija ati iyapa ba wa laarin yin eyin ko wa je ti ara e ko wa sirin gege bi ti gẹgẹ bi eniyan ibere ni eleyi awon ti apostle paul koko ko iwe yi si awon ara corinth won ti fi awon ti asese jere okan won sinu igbagbo ni ti won je atele christi won ti ko ona atijo sile gbogbo esin borisa iwa atijo won ti ko sile bayi apostle paul si gba won niyanju wipe niwon igba ti ilara ija iyapa ba wa laarin yin eyin ko ha je ti ara a le fi isori keji iwe awon ti won je omo owo ninu christi omo owo ti eyan ba mo pe ohun nilo ati dagba sori omo owo gbudo ma jeun latodo iya re ko mo mu ko ko jeun ko dagba soke be ni oro igbagbo ni lati ri sugbon ti eyan ba je oni se ara tabi omo owo to ro pe ohun ti to tan iru eni be ewu wa nbe eyan le ma jeje ba se so o le ma sesin ko ma ja fefe ko ma se gbogbo e sugbon a n paso a n lodi ilara wa ija wa gbogbo nkan wonyi igbe aye na ko ti kun fun emi mimo bo se to ati bo se ye igbe aye keta isori keta to je pe ohun ni olorun fe fun iwa ati emi ti a ba wo corinth kini ori keji ese ikarun di ni ogun 1 Corinthians 2:15 a wa pada lo si Galatia ori karun ti a ti koko ka ni bere ise iranse yi 1 Corinthians 2:15 sugbon eni ti o wa nipa ti emi n wa di ohun gbogbo sugbon ko si enikeni ti n wa di re emi olorun a ma dari iru aye eni be ohun gbogbo ti o ba si nse yo ma wa ni ibamu pelu ife olorun e je ka wa pada si Galatia lati wa mu mejeji segbe ara ki a le mo idi to fi je pe iwa ati emi agbodo pongbe fun igbe aye ti o kun fun emi mimo olorun ma wa bere baye ni ati ese ikerindini ogun titi de iketaleni ogun Galatians 5:16-23 nje mo ni e ma rin nipa ti emi eyin ki yo si mu ife kufe ti ara se nitori ti ara nse ife kufe lodi si emi ati emi lodi si ara awon wonyi si lodi si ara won ke ma ba le se ohun ti eyin nfe sugbon bi a ba n ti owo emi samona yin eyin ko si labe ofin nje awon ise ti ara farahan ti se wonyi panshaga agbere iwa eri wobia iborisa oso irira ija ilara ibinu aso isote adamo arankan ipaniyan imutipara irede oru ati iru won ni awon ti mo ti wi fun yin tele gege bi mo ti wi fun yin tele ri pe awon ti nse nkan ba won ni ki yo jogun ijoba olorun sugbon eso ti emi ni ife ije ese kejilelogun verse 22 sugbon eso ti emi ni ife ayo alafia ipamora iwa pele isore igbagbo iwa tutu ati ikura eni nijanu ofin kan ko lodi si iru won ni kelora laanu ki o tubo fi ye wa ni oruko jesu christi ami awa omo olorun igbe aye yi ni olorun fe fun gbogbo wa o si ye keni kokan wa ka kiyesi ibomiin ti o tun ba wa yina na oro na o wa ni irere matthew ori keje irere matthew ori keje ese ogun bi olorun ba se dari a o tun ka awon ese miran ti o yi ka ki a le ri eri yi daju oro olorun so fun wa wipe matthew 7:20 nitori na nipa eso won le eyin o fi mo won ejo se an fokan ba lo nipa eso won ni a o fi mo won eje ki n bere ni ati ese ikejidinogun Matthew 7:18 igi rere ko le so eso buburu bee ni igi buburu ko si le so eso rere gbogbo igi ti ko ba so eso rere a ke lulẹ a si wo oso sinu ina nitori na nipa eso won le eyin o fi mo won ese ikọkanleni ogun kii se gbogbo eni ti n pe mi le oluwa oluwa ni yoo wo ijọba ọrun bi ko se eni ti n se ife ti baba mi ti n be le ọrun ọpọlọpọ eniyan ni yoo wu fun mi lọjọ naa pe oluwa oluwa awa ko ha sọtẹlẹ le oruko rẹ ati oruko rẹ ki a fi le awọn emi osu jade ati le oruko rẹ ki a fi se ọpọ iṣẹ iyanu nigba naa lemi o si wi fun wọn pe emi ko mọ yin ri e kuro lọdọ mi eyin oniṣẹ ẹsẹ kẹlọrun ti o ran wa lọwọ ohun mi o mo ri ko ni ko si wa ati emi ni oruko Jesu Kristi iru esowo ni o nso jade nje o ti gba emi mimo Olorun laaye ninu aye re bi abi be ko igbe aye emi mimo ni Olorun wa fe ki eni kokan wa ki o gbe Jesu Kristi si n paro wa si gbogbo wa gege bi a se ri oro Olorun ti o wa ni Galatia ami mutoro aforiji o wa ni iwe ifihan ori keta ese ogun iwe ifihan ori keta ese ogun Revelation 3:20 kiyesi mo duro lenu ilekun mo si n kankun bi enikeni ba gbo ohun mi ti o si silekun emi o si wole to wa emi o si ma ba jeun ati ohun pelu mi eni ti o ba segun lemi o fi fun lati joko pelu mi lori ite mi bi emi pelu ti segun ti mo si joko pelu baba lori ite re eni ti o ba li eti ki o gbo ohun ti emi nso fun ijo ifihan ori keta ese ogun titi de ikejilelogun adura mi ni wipe ise iranse yi ko ni je idalebi fun enikokan wa dipo be aye wa yo latunse ti gbogbo wa ba le pongbe wipe oluwa mo fe mi mimo re wa sinu aye mi iwo kepe olorun ninu adura kepe ni oruko Jesu Kristi emi olorun yo so kale wa emi olorun yo si ma gbe ninu aye wa ati mi oluwa yo si mu wa buri rara oko wa yo bale awujo wa yo dara ogo yo si je ti olorun e to wa ju mo ti olorun ba si wa se ikore aye yo ka ni kokan wa aye e je ki a gbadura olorun mimo olorun isegun emu wa buri ife kufe ara ekun wa fe mimo yin ki o le dara fun wa ka le di ajogun iya ni pekun ni oruko Jesu Kristi oluwa ti olugbala wa.

0: laye jagun araga elomi gan to ba soro se la leti e ani ko possible ano le se titi aya fi pare kai kai kai tuto edanu kan si ile ise technology city irorun lo bade eyin te pa fe kan si wa ile ise technology city a wa ni shop 2 and 7 ni ifegbegbe irale popala si gogo ibe gogo lakale si ta ti gbe jise to riro wa e le ma pe sales manager ba sori 090-32-37-30-11 Customer care number wa is 070-30-65-62-74 is 070-30-65-62-74 Ewo, eje awo abale le keji ashiri ishe owo loni alejo mi tutu wankale mo pe nipa oro ebun tabi ise kise te eyan ba nse laye ona meta gogo lo pin si elomi abimo elomi jogun e elomi o dele aye ba sugbon awon malaika ko wa to lon ro ba mi ma nyan da meteta fun iwe gangan lalejo mi lojo toni is the king of jingle expert in entertainment ko so ko te ba so nipa entertainment is an oracle of entertainment alejo mi tutu wan kale loni to mogun olubumi e ka so sa
1: happy you wa gbojo o ko ba nda happy e bo le sa
0: bo se ri ni e
1: e se pupo
0: e sa e ka mo sa
1: mo ki yin pe ku ile eyin ololufe eto yi ti e wa ngba lecture lojo mejo mejo mo tun ti de o ibi ti a ba eto de ni pe o n se theater abo fe se theater bawo lo se le mu owo jade nbe
0: then
1: some people will tell you we pe ah ko nse tori owo la won se fe se awon kon ni fe se ni nigba to ki se santana santana o ma dagun odo
0: okay ta to ni santana
1: santana dagun odo ye ikare lo wa tele ara won eyan pataki ni pele ondo ni
0: okay
1: ara won to ko awon olorin awon taye turaya be baba yi ni won ti dide te ba pe santana si bi ere o tun ma gbe owo jade o tun ma nawo fun celebrant owo to ba de ti pa ton no fun loju agbo yen awon omo e lo ba lo pin ohun ni interest si ise yen ni se de mi ye yin o ni trailer o ni agbegi lo to ko siru ise ti o ki n se ton powo wole fun eyan nla ni
0: okay
1: sugbon ire to je pe o ki idi ti mo fi ni pe o n se ta santana to je pe ki n se owo to fe pa ninu orin yen lo need sugbon o kan fi n se bi igba teyan ba n gba tegu tennis ni eyin kule e o fi n se hobby but you to fe se theater to ni se lo kon interest to ri owo se theater yen to de lowo ni die to ba ye o ma re bawo lo se ma re ni pe gbogbo egbe ma wo latest iwo ma wo akisa won ma wo aso to da iwo ma wo aso ti o da to ba popular gan ton mu e won ma sin to si e lara mo ma nje ka won eyan mo pe popularity ko n se ohun gangangan lo mata ju ninu entertainment ko ri se nbe o mata o tori elomi e popular ile ibi to n gbe gan e le ba debe idoti to wa labe eru ma sese wa ba yin ba so okunrin yo te ju bayi lo to de popular to yen elomi o de loruko to won to ba de estate e ibi to wa inu e ma dun tori pe o wa nkan mi ise mi o wa papo pelu ise yen now eyin ti ba ni omo
0: e jo sa mo fe bere bere nipa ko te so e
1: all right
0: tori eyan agba na le pa bi o we pe te eyan ba nwowo lo to pade yi lona ipo ye ko pada sile ni
1: ah e ko pada sile a ni iko ni rowo jeun se ninu owo ati yi o te ye keko bere pe wo loju
0: okay
1: so mo pe nigba mi eyan ma nfowo ra yi se mo pe nigba mi te eyan ba ni yi to je pe te ba tin koja bayi o mo ma do bale pele sa o oniwa oni gbogbo e sugbon ko lowo to ba ya yen gan oni ki mo baba kan wa to je pe o ni omo meji omo yen ma nwa ni gbogbo igba ton ba se odun o ma wale ton ye won ba se odun o ma wale almost every week lo ma wa nka won parents e sugbon ikan wa ki wale se ri gba kan to ba ti ma wale bayi o ma fun won ni bi 1 million naira gbogbo awon adugbo ma pin owo fun won o de ma lo se rele to n wa ni gbogbo igba yen to ba ti wa gan won e da lo wa kan mi enu ko tun ti de
0: se ri ara kan nigba ti mo pe in dictionary bayi se ri ara kan pe oro ta so yi e tutu race si o wa ni ibere ti mo fe mu jade mo fi so be ti eyan ba ni okiki en elo ti eyan ba ni okiki mo ro po okiki na ti eyan ba popular o le bi owo fun yan keyan do loro
1: that is to ba mo okiki yen maintain elomi ma lo okiki okiki yen wa ma ko si lori ko ni je ko mo bi to n lo mo popularity yen lelomi nle awa fi se to ye ko se ko powo fun awa file omokunrin kan be ti mo so pe okin olayinka okin yen ma n direct film olori pipe ni o wa wa si odo mi o wa ba mi design yaworan kan se mo pe mo ni pe awon eleka nje ka lo wa ninu theater awon to ranso iwo to ba je electrician walai ko se ni to wa ninu theater ti mi o le ko bi ya kan ba n te ta akara to ba ni pe ah to mogun o n de ni interest theater o wu ohun o mi o ni je ko fi akara to n din yen ele akara to n din yen ni mo ma wa nkan kan pelu e fun ti ma so da theater to wa mama art theater takara didi e de mama fun lowo ta to wa pese owo fun ju bo se ye lo ṣùgbọ́n some people ti o ko ise yi dada ti won o ko dada to ba ri alakara to pe mo pe ohun ni interest theater lati se o ma ni ko fi akara e le ko ma bo ko tele ohun lo
2: o le ni ko tagba akara e gan
1: ko tagba akara e ko wa fi gba form lowo ohun se mo pe idi ti mo fi so awon oro won yi ko ye ki ma so ohun ni pe oruko te pe eto yi abala yi ta wa yi ki le pe
0: asiri ise owo
1: the word asiri underline ohun lo n je kin so oro yi
0: mo
1: gbodo fi asiri yen fun awon eyan wi pe nkan bayi nkan bayi nkan bayi la le se to le je ki theater ko dowo fun wa the okin that I was talking about now o wa ni o lo sile kabiyesi deji akure nsin e biri lowo michael to michael yen lo wa ni in charge of media fun kabiyesi o ti ranse o omo yen fe wa si odo mi won pe ton sare pe lohun ise design yen lo fe lo se se theater yen o ti n dowo fun
0: o ti da
1: o ki se po lo heart so o tun ti mu yen ito enikan de odo mi ngba kan o ri design yen lodo mi pe ah o ma la church ni o o ma like e design yo won mo wi gba ti won design kan sara yi kan na o de ni ah o n feru e o n like iru e but won ba won fi ya nkan bayi mo ko fun ni number o bobo okin yen o kan pe bo de se lo ba design yen o bo de jade fun be o de n direct ko disturb theater e if we know theater lo tun so da in terms of yi now awon kan tun pe bayi lati oke okun ilo yinbo fe ba won direct ise o mura yen lowo nsin so the guy is coming up mo ko lo gege bi apere wi pe ise theater o le dowo tugbo to ba ti mo se
0: okay
1: tori to ba ti mo se to study e ko gba idanilekọ ko ma sina lo sodo awon to je po tun ma lu e bi ategun walai to ba ni alubarika tele gan o tun le gbadanu won ti reni to je pe o n make tele theater to wa wo igba yin lo di eni ijakule so orisirisi ona and jonu ni theater o need pe ko duro ko study e direction wo ni ya ma pa bo ni mo fe gba nbe ma kan so pe tori pe o ti ni interest you want to add you want to popular no te ka joko ka ba se ti e ka ba so omo mi kan wa bayi to n kose lodo mi nsin o ti den to tun tin soro lori radio inu radio yen bayi lo ti be sin lo tun tin kede to tin polowo awon film e you can see how the two work together
0: then sir
1: eyo inu radio to n lo o lo tun fi n polowo e
0: e se gan ni sir ese kan sa eja tesiwaju ibi ta bade ni jejo bawo la se le so ere ori itage ta se le so di owo
1: ese ti eyan ba fe so ere ori itage di owo o na lati n so bo lati bere
0: beni
1: to ba de odo mi ma kokko wo e pe kini nkan to wa ni ara e e wo lo ni interest se e bun wo lo ni den kini wo go gbiyanju lati se tori nigba mi ole ti o ready ati roko ko ready ati lo school ko ready ati kawe o wa wo pe bo lo n le sapamo si ko fe taja ko fe kose owo pe mechanic o wo pe flange wa ninu theater je kin lo join excuse sir ati lowe asoro elomi wa awon omoge to fine won ma wa ninu theater o won ma ma ro mo nbe iye lo gbe wa in to ma ma ba pade niyan but you to ready to je pe theater yi o nife si abo o tin se o fe wa ko o fe ko dowo awa jo joko awa wo ki la le se se stage lo ti good abi film production okunrin kan wa bayi ton pe ni itele ohun na tun tin ja owo nsin te ba pe bawo le ni 2 million 3 million ti o ni loju 3 days o tun ti se ton tun tin lo ni e tori pe wa ati o ti mo nkan ti aye tun fe sugbon nigba mi ohun na bayi o tun ni bi to tin gba idanileko to gbo o gbodo to fogbon si ko ma di igba kan ti gbogbo nkan won yen to tun ma lo that is why ti mo fi advice awon eyan pe e ma se ere to ni message to n pass to ba ti re pa awon eyan ta koko sinu iyen lo tun gode iyen lo fe se awon eyan ma se kan balabala kan iyen lo tun fe se a ba sa yen lo en to de to powo fun e to ro pon lo tun ja owo yen sa yen tun ma lo ti o tun ni ta mo sugbon kan to ba nse to ba ti je nkan to ni message titi lai lo mama rain there's one woman oh no o ma npe loke okun to lo ma lecho bi temi yi won poruko e ni princess dupe adetuwo ara won ese gomina ipinle ondo ni tele se bi ise theater yen na lo je ki won yan si ese sori pe theater to ti fun lowo nbe pelu bodde se nse ese yen na lo npe loke okun ara won board member adekunle ajase university ni ti o ba good ninu ise yen ko ri e pe won o le pe won o le pe ai boya won school bayi ti bo ti ma nlo lati lo lecture se n pa won kan ta nse lori afefe lofe yi o le ma jo elomi loju sugbon to wa pe se lo so won nsin ta wa nko o ma kalara so to ba fe so theater e di owo lo joko dada o ko de rowo
0: ewo e ja sare dele ise technology ti n ba tude awa tesiwaju se n get e and get e
3: ema ku orire ti technology siri to de yi o
4: nibi to kun fofo fọlọwọ gbogbo to ni se pelu solar
5: light no ba wale o gbogbo wa lo imale de
4: bile muna lo ki won muna lo so lati wa lowo poku
3: a den dupe lowo awon akode eda to gbe lagos wole yi wa
4: asiri oye ti solar n ba jade lati fati wa tu si wa lowo
3: ni technology suite ralepo palace arakale
4: gbogbo wo bamba bamba ti won fi nseru bayin te fi ro pe yin o to lo
3: ai agbagbe
4: e ma bo tara ni technology suite
3: e engineers ateyin contractors pelu individual
4: e wa ma ko leyo leyo double double dosi dosi plenty plenty
3: lawon original durable and affordable solar components and material
4: bi solar batteries,
3: solar panel,
4: solar freezer,
3: solar cable,
4: solar fan ati solar freezer nayo,
3: titi dori hot plate ati controller,
4: ati gbogbo nkan ta ba fe lo ni solar,
3: bo se installation tabi repair tabi rebuild tabi recomputer tabi upgrading,
4: kiye ti nlo tele wa dotun pada,
3: e ma bo ni shop 217,
4: Iralepo Palace Arakale
3: Akure, telephone 070-3065-6274,
4: bonus ati promo den lo lowo bayi o ni technology city,
3: let's go,
4: there.
0: Iwo to ba fe ko si wa, iwo to ba fe wa tara wa la ko atata lile share technology city shop 2 and 7 gongon lawa ifegbegbe palace iralepo gongon lala kale akure gongon lawa ibi kibi te ba tin bo ibi kibi tabi ipinle te ba ti wa na a le se webi ranse si yin lati le share technology city awon solar fan ifa a de je awon major distributor fun awon some solar companies bi luxon felicity seaworld ati opolopo orisisi company direct price gogon le ma ba lodo tewa awon tubular battery with 200,000 naira upward ele ra tubular battery lodo tewa lile ise technology city eyin te fe ko leyo leyo eyin te fe ko bodu bodu eyin te fe bere oko wo solar e te nilo mentorship e kan si ile ise technology city e fe ko gbe seminar wa sodo yin ni tabi workshop ile ise technology city awon gogon ni muse muse won da muse ni castor nipa solar fusa ta wa yi te ba fe kan si wa ele kan si wa lori 070-3065-6274 070-3065-6274 tabi 090-3237-3011 090-3237-3011 alejo mi eku joko sa
1: e se
0: e ta tun tesiwaju
1: bi a se le so theater towo ani lati sumora wa dada ko ma gbo iru mo fe sare ja yin si iru okin yen nsin won ti gbe ise kan fo fe sise yen to ba kan gba oju camera koja to ba wa laran to fe sise nbe wa gba 50,000 o ko koja la so e kaaro e ku se nbe yen o n to se oju yen ko si to ni gba 50,000 to ra tun se training kan pe e da to ba tin se ise ise film production ti o ba ti fun awon to ko pa nbe lowo ongon le rise e asiri ni mo be fun yin ye o tori now o lo awon eyan lopolopo oko ori won jo sugbon ko ready lati fun won lowo training kan ni ye o din ta se fun won ise kan wa ti won pe ni olofin ta record ngba kan ona idore alade idore lati se ngba ya pelu idore ise ye si nja owo titi di eni to la fi se seminar won pe okunrin kan ni professor olubiwa temi tope professor lecturer ni Adekunle Adashin University won ma direct to ba ti ko sise ni class work won won ni pe e lo get in touch pelu Tomogun Olukunmi ke interview e ke bere nkan bye bye won wa won bua lopolopo emi ma gbo gede wa emi a gbe isu wa tori mi o n gbowo ofe loluwa oba fun mi mi o n gbowo lowa won tawon e ba ti gba kini yen ton on wa fi sise fun won ni class se ri pe mi go nti da institution be yen tori pe I know when it comes to theater work gbagbe e okunrin kan na wa omo owo ni won pe de Taye Oloro Taye Oloro yen ohun na o tun ma n direct pe bi mo se n se jingu ti mo ma n gbe awon oro kale abi nkan kan boya mi o moruko to pe cause yen a ni ki won lo gba awon jingles ti mo ti se bi ti mo ti n so pe o wa ri laipo o depende po o se kini kan pupu and won wa gba idanileko lori e pe kini mo mi I started it lati ma gberu awon alliteration bawon yen wo inu ikede ati ipolowo oja ko tele sa o ma ma lo titi ni ikoda awon asiwaju wa lorisirisi ti mo n se ba fun awon gan to ma n pe mi pe bawo lo se bawo le le tu se wo se wa ri gbogbo ipata yen theater ni mo tun gbe wonu e ti o sa mo tun se tele tele tele ri so when you want to banta kara you can only forgot si akara e ko work okay awon ti mo ni pe won fe sise yen nsin se mo pe o leni o lawon to fe gbe owo fun won o lawon to fe support won mo te tun ti so fun won tori ise to ba ti fe se ma se ise nkan to nlo ni igboro kan to nlo ni igboro aba igboro lo o to ba ti lo tun lo niyan sugbon ise ton le ma refer si I said it mo ni won se refer si olofin won refer si oye mekun won refer si idamu awako bayi ko le tan tori it is awon oro to wa ninu laarin awako atawon olopa ataradu so pe titi lai ni isele yen ma continue so iru alaja onko obirin yen won pe de alaja dudu le mi mo si mi o mo ri ni omo ilara ni ohun na tun fe se kan na itan ibile ko ki n sa bo to ba so pe enikan si idi soke ohun lo fe se tori ko le popular wa popular sugbon popularity ababe lo ni baba kan wa ti won pe ni to korin amona tete wa o amona tete wa o to ba ri baba yen awo ara en don bi ara omo tutun ni ko n se pe o n lo sori stage lo korin mo but awon ise to ti se sile yen se n fe se lowo elomi ma pe wa si oju agbo tanfoni bi 5 million 10 million ko se mo to fe wa se dupe ko kan sa gbe microphone e pele ku aku odun o amona tete wa o na lo tun ma ko but inu awon eyan dun si so let's to ba fe make awon oro awon nkan kan si wa ta ma bara wa so but aye o to loni o le je later la to ma soro nipa e if you want to become if you want to make money through theater abi film production koko wo ise to fe se jade eyin te tin se tele ni mo ba wi o sugbon ire to ba ti se ri to sese n bo to de n bo pelu pe ninu theater ti mo fe lo se yi mo ma popular mo de ma make owo nbe a train ye ona to le gbagbegba akoko ni pe ma sina ma bo sowo sagbe loju yoyo to ma koko pade e loju ona ta ni lo mu 50,000 wa ko koko fi gba form owo le yen need you
0: e se gan ni sir e jo e ba ma pe ero ibanisoro yin to ba ni eni to nilo itosona
1: e se 0803 4747 428 Tomogun Olukunmi loruko mi
0: kini akoko eyin te ba fe kan si le ise technology city e le ma pin mo sori 090 32 37 3011 090 32 37 3011 tabi 070 30 65 62 74 070 30 65 62 74 titi dojo mejo te tun ma gbo tutun lori eto yi oruko temi oye popada ope kanka lowa lejo mi Tomogun Olubomi popola gbenga lemi je master one of entertainment eya adabaida gbe mi ile yo
6: for number one radio adaba fm 88.9 9.9 akuru
7: baba kere wa de bale kasagwa lori itoju ilera ti a le se dede olomo okunrin nikan soso chai chai chai idunu subu layo fokunrin atobirin opo gbeyawo lo ti denu kole latari wipe awo oko re o kaju ilu dada baba boda o le tate kan le du be lo simi jekuje debi pe o ti wa so eda ku rete lodo lolufe re ah baba kere wa ni o foro re lo lori a le se dede tin bo ofira idakole arara ti e kosun lo opo eyin dudun ara ti tara gbigbona inu kikun inu kikun aya ti nlu pipi pipi ma le gbese owo atese to kuriri ni waju tani baba kere wa ni o kan si pelu ero igbalode tun ma so bi ti nkan lugo si lara ti e ogun te ba lo laarin iseju merin le logun ti o ba sise o futu fe teni ki se ti baba kere wa wa pe mi debe
8: bazo olorun ma jaro gun aiso
9: Moki olile moki alejo ani faisan lugba oruko ti emi ni baba ngana ti gbogbo aya ma pe ni baba kerewa alase ati oludari stand action koboko eike ikude kude to ba le ma ba iwo lomokunrin ja kon si mi
10: nile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street nilu akure
9: phone number mi 08164122777
11: kila mo si stand action koboko awon egbogi to da fun olomo okunrin ni kan soso oni a pe ni stand action koboko ani ni olomi ani oni powder olomo okunrin ni kan soso lo sise fun o ti nkan mo okunrin re ko le ma gbera dada ki agbo re ko le ma kan bi agbo ki e se ara re ko le ma gbera abi oruko ti e ti e ti ri pada si boda asuke asuke iwaju ololife re iru nkan bayi ko da o ma fight ju fun olomo okunrin ni tori re la se mu egbogi stand action koboko wa fun olomo okunrin ni kan soso egunje egun o sajo osa ogun temi o ba mo emi o ni so nipa e egbogi ti emi gbe kakiri nkan ti mo jogun lo ba nla wa ni baba wa a ma dagba a ma wo 90 wa ma fe iyawo meji meta merin won si ma capable to ti ma ba won se boya omo ogoji odun ni eni adota odun ni eni ogota odun ni eni tori pe e sara re ogbe la dada agbore o le kan bi agbo abi e sara ti re kere ju ojo ori re lo ada fo re o le gbe la dada ma fi degula
10: baba kere wa kan si mi ni ile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street akure
11: ibenuwa ti e ba wa si odo wa e mo pe omi yato sagbo agbo yato somi ogbo eyin ti e ba wa si odo wa oni eje anfani ayewo ofe nipa ona igbalode wa ati awon baba nla wa ti a mo ni ona onifade eyin rerin ni gbogbo igba eri kerika la nro ni ara nje eje ni abi omi ji ala re ti o fi biri so fi re si ko po to ba fi dagula o le pe mi sori ero bani soro mi
9: 08164122777
11: boya won se eyo e marun e mefa kile to mo bo se se eyo lo se mo mi abi to ba ye se eyo ti e a ma yun e boya ara ta eni abi ara nja eje ni abi nu re kun ni gbogbo igba orukun ro eni ori kerike ara nro eni abi atirin ibuso kan sibi keji o di ogun abi won ti e ti ni pe ni ja ninu isu ara ni iye olomo okunrin ni pe ko jilo wuro ki kan mo okunrin re ko duro dede to ba ti pe kan mo okunrin yo do dede a je pe aisan kan wa to nfa a pe ni ja ninu isu ara ni se mo pe ogun kan wa ninu moto ti a pe ni carburetor ti carburetor yi to ba ti ni idoti o to ba ti ni pe nija ninu awon waya to gbe ise wole sinu e o lo ma nfa ki carburetor ko ma le se bo se se ibi to mi ngba wole omi o ni le gbabe wole mo carburetor yi ko ni le se daada o de wa ninu isu ara omo olomokunrin isu ara ko wa to sise pato ti isu ara yi to ba ti ni pe nija o ni olomokunrin ma di boda suke suke abi won ti e ni aiso ti a pe ni arun jedi jedi won fe se gati e nkan ma jade ni bi gati e wa ma fo ti sinu iru nkan bayi yo da kon si mi
9: baba ngana baba kerewa
10: kan si mi ni ile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street akure
11: ibe ni mo wa gbogbo nkan ki kan ti o ba nse wo olomo okunrin ninu agbo ara ninu isan ara olomo okunrin nikan ni mo npe o
9: phone number mi 08164122777
11: agbo marugo takebe ohun ni agbo ti emi gbe kakiri ti olomo okunrin to ma le dangaja to ma le se dada abi ipenija titi e o ti e ti fa ese re wu ni o le sun dada bo se sun te tele gbogbo nkan bayi ko da elomi to ba logun lowo asise ti ogun ba tan a tu pada si bo se nse ni iru nkan bayi ko da ani lati se ayewo ka le mo iru ogun to ma ba lara mu ti irin ajo ose kan ti o fi ni di odun kan mo e lowo ti o ba wa si odo wa ti a ba bere lowo awon to nile a mo pe nkan bayi lo se o ka to mo ogun ta ma fun awa ki n se eyi a ki n se ohun itoju olomo okunrin nikan ni ti e ba ri olomo obirin ni odo mi boya o wa nitori oko re
10: kan si mi ni ile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street akure
9: baba ngana baba kerewa phone number mi 08164122777 08164
6: 12 27 77.

0: Adaba 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Eka le mo kinyin asiku se lataro iroyin asalere lati le se radio Adaba FM 88.9 Akure. Ilu laramokinla wa ta tin gbon Satagun. Folajin oye tayo niroyin sajuna egbo awon koko to wa ninu iroyin na. Oludije ninu egbe oselu APM seraro lati dije ni bo ti start leyin fun atunyan gomina Oyebanji. Awon osise lawon fasiti bere iforo woro won pada pelu ijoba apapo leyin igba ti won ti mopin deba iyanselodi. Iroyin le okere are orilede Uganda Museveni ni won tu bura wose fun bayi fun saa keje leni omo odun 81. Iroyin na re lekun rere ile ise olopa ipinle Ondo lo ti fi kele ofin gbe afurasi adigunjale kan nilu Akure ti won si gba ibon lewo lowo re oro ni won fi lede ninu atejade kan ile ti won fi ta latowo agbenuso fun ile ise olopa ipinle yi Abayomi Jimoh ti won se lalaye pe oruko afurasi ohun ni se Eidowu Babayemi won se lalaye wipe won fi kele ofin gbe lasiko gba ti awon iko olopa sise won ni agbegbe Onimalu won se lalaye pe in se ni arankunrin ohun ni won tun lodire mo isele idigun jale eleyi to waye won se lalaye pe afurasi on lowo ba lasiko gba ta won iko olopa ohun sise won ti won se lalaye pe ohun se ni won da duro lati se ayewo re atejade won fi kun wipe iwadi lo tin lo lowo bayi nigbati afurasi on ti won si foju re le ile ejo kete ti iwadi ba ti pari tan ile ise olopa wa se lalaye pe awon ti faraji maye lati le je ki won gbogun ti iwa ipa ni tibutoro ipinle yi awon odo ni agbegbe ilu Odo ni ikare akoko o ni won ti takete si iroyin kan ele to jaka ton da kakakiri bayi awon odo ni agbegbe ilu Odo ni ikare akoko o ni won ti takete si egbe kan bayi nipa iroyin wipe won se ni egbe ohun nipa iroyin pe nse ni egbe ohun sise lati le je ki won se atileyin fun amofin eleto soju ni eleto lati ma se atileyin fun asofin eleto soju ekun idibo apa ariwa ni agbegbe na iyen jide ipusagba awon oludari odohun iyen Olabinjo Tahiru lo satenemo wipe awon odo ni won ko si lara awon egbe na eleyi ti Olufunso Abimbola eleyi to soro loruko won Tahiru lo wa se lalaye pe alaafia eleyi to tin joba tele lo si wa sibe lai wo gbon konu nko eleyi to nsele na awon odo odohun lo wa se lalaye pe asofin jide ipinsagba lo ti je asoju rere ni apa ekun idibo ariwa on apa ekun idibo ariwa Odo ti won se lalaye pe awon ise olokan ojo kan ile to ti se papa julo nipa lati le je ki awon eniyan ko je ere ijoba ti awarawa ni agbegbe na oni ko lo nka pelu awon ise ero ni lagbara olokan ojo kan won wa

bakana lo wa se lalaye pe gbogbo eto lo ti to bayi lati le je ki won se atleyin ele to lorin fun gomina oye banji tori ba meji ko awon ise akanse ele to tun se lo je ele to ni parere ninu aye awon eniyan ni tiputoro ipinle na oludije ninu egbe oselu ohun on le awon agba egbe to fi ma awon toran kan ninu egbe oselu APM se atleyin fun ti won si jo ko worin lo sibi ti eto na ti waye ti won se lalaye pe awon ti duro wa mu bayi fun sa keji gomina ipinle Ekiti bayi ninu oro ti lasiko gba ton ba awon eniyan soro gomina oye banji lo wa se lalaye wipe ohun tun ti se tan bayi lati se gudugunu beje yaya mefa to si ro awon araalu lati ma je ki won kawo akareyin nipa sise atileyin fun papa julo to si ni ki won nigbagbo ninu sa keji re o wa fi da won loju wipe sa keji re ni yo tun se daada ju sa kokolo losiko ta wa yi gomina lo tun a je wipe ohun ko ni je ki ipolongo eto dibo re ko ni iwa ko ba ole tabi iwa ipa kankan ninu to si seleri lati te siwaju ninu igbagbo eleyi ti awon eyan ni ninu re eleyi ti won fi han pe ohun gangan ni ko ma ba isijoba lo ninu oro ti adare ile asofin agba le ye eleyi to nsoju ekun arin gbugbun ipinle Ekiti ope emewa midele lo wa sapejuwe abewo na gege bi ara ona lati le je ki won se ese fun awon toro kan wayo iko mogun ori omi le yi lo ti fo gba yen gan ma awon koloro si eleyi to n wa epo le yi lona ito lori nipinle Rivers to si je ara igbiyanju lati le dawo wiwa epo petrol lona ito duro ni agbegbe Niger Delta oro n lo di mimo lati owo agbenso fun iko omo ogun ori omi iyen Captain Abiodun Folorun so to si ni n se ni won se awari ewudu na lasiko gba ti won sise lagbegbe na to n ti iwadi ele ti won se lori abo iroyin ti won gba ni agbegbe ohun o fi kun pe pelu ayewo ele ti won se lo mu ki won fi kef ni won fi kefin gbogbo awon eroja ele ti won fi n se ise labi na ni agbegbe ohun ele ti won fi wa epo petrol na ito ti won itu se akolu si agbegbe ohun to ti awon eniyan na o ni agbegbun na ni won yo ma se atele re bayi lore kore loju na atele ma je ki ru fe ise labi na ko tun ma te waju ni agbegbe na iko omogun ori omi ohun wa se lalaye pe on se ni won yo farajin lati dekun irufe iwa ko to be ati lati dabobo ohun alumani ile Nigeria apapo eko eso alabo eleyi ti ko ye eko olopa to n ti ko omo ogun orile yi sile lo ti bere sisi afomo awon nja bugbamu mo ni ipinle Samfara igbese on ko seyin bi won ti se kefin ohun abugbamu lojobo ose to lo ninu oko golf kan eleyi to n gbe awon ero lati Bagagi lo si Anka oko ni iroyin ni won gbe oko ni iroyin ni nse ni o gbe awon ohun ja abugbamu sinu re ti won si lodi re mo awon afurasi agbebanda luru eleyi to mu ki awon eyan mefa ko padanu emi won ti awon mefa miran si farapa koja ala ninu isele na oro ni won filedi lati owo agbenso fun ile ise olopa ipinle Samfara Yazid Abubakar to si ni isele on lo mu ki ile ise olopa pa kitimole fi kun isapa won lati le di jaju wipe eto abo awon araalu oduro re bakana ni ile ise olopa wa ro awon araalu lati ye ma fowo kan awon ti won ba fura si gege bi ohun abugbamu ati wipe ki won ma fi to ile ise olopa leti lore kore ti won ba kefin awon ohun ilo abugbamu kakakiri lagbegbe won won wa fi da awon araalu loju wipe won se ni ile ise olopa n te waju pelu ifowosowopo pelu iko eso alabo miran lati le dina awon to ba le fa ipalara fun won ni tibutoro ipinle ohun wayo iko mogun JTF to n ti Fazan Nyama ni won ti se kupa awon agbebada luru bi meta bayi lasiko ti won sise won ni tibutoro ipinle Katsina oro ni won filede ninu atijade kan latowo oga agba leka iroyin fun iko mogun ohun ni apa ariwa iwo orun le yi Aliyu Danja to si lalaye pe isele ohun lo waye lasiko gba ti iko mogun 171 battalion eleyi ti won sise lori abo iroyin eleyi ti won gba lagbegbe wipe n se ni awon agbebon daluru kan sa nibi ti won ti sose ni agbegbe Dekawa eleyi to mu ki won lo de gbode won ni agbegbe Matazu ni ipinle na iroyin je ko ye ni wipe awon agbebon daluru ohun o ni won pa lasiko gba ti won n gbe na ban ya won ti won se

laipe won se ni won tun gba ibon AK-47 pelu opolopo ota ibon ati okada kan to fi mo opolopo ada ati awon ogun abenu gongo ile ise won wa se lalaye pe won ti faraji bayi lati le je ki won dekun rufa irufe iwa igbesunmo mi ati awon iwa to ba ni se pelu iwa odaran ni tibutoro agbegbe na Wayo orilede Nigeria to orilede Jordan lo ti towo bo iwe adehun alagbore ni ye bayi eleyi ti yo mu ki agbende ko tun bo ba oro eto abo ati ifowosowopo eleyi to wa nle laarin orilede mejeji minister keji foro eto abo Bello Matawalle lo pa bi yabidun oro ninu atejade kan eleyi to fita iyen fun si awon arin ajo eleyi ti lati orilede Jordan Matawalle se lalaye pe eto un o ni won fi kun lokun so lo gbogbo awon toro kan to fi ma olori eleyi to lewaju eko on wa latorilede Jordan iyen Yusuf Al-Atti ti won se lalaye pe adehun eleyi ti won se on ni o ti je ki agbende ko tun bo ba ifowosowopo eleyi to wa nle leka ilese omogun o se lalaye pe adehun na lo tun je ara ona lati le je ki agbende ko wa ati lati le je ki opin ko de ba iwa aisu eto abo to nti idukuku la jamani ati awon iwa labi miran eleyi to n waye lorilede Nigeria papa julo lawon enu bode ile yi Wayo igbimo egbe awon osise ti ki se oluko ni lawon fasiti ile yi oun lo ti wole pada baye ti won si ti bere si ni fi dunadura pelu ijoba papo latari bi won ti mopin de ba iyan selodi won na bayi igbimo awon eleyi to se akonu egbe sanu ati egbe nasu oni won mopin de ba iyan selodi won eleyi to waye ni odo kokanla osu karun odun ta wa ninu e leyin idaniloju latodo ijoba papo wi pe won se ni won tun te waju lori idunadura eleyi ti won se lo tele are egbe sanu to tun ja alaga ja kiyan Muhammad Ibrahim lo se lalaye pe iforowori ohun oni yo ma te waju baye pelu awon alase eleyi to nri si awon igbimo lawon fasiti nile Nigeria eleyi ti e kare wa nilu Abuja o se lalaye pe egbe ohun ni yo tun te waju lati ma forikori fikun lokun pelu adehun eleyi to ti wa nile ti won si fun ijoba apapo ni gbedeke ose meji Ibrahim wa se kilo wi pe bi ijoba apapo ba ko lati le je ki won fi igbanu kan soja lori adehun eleyi ti won jo so bayi lo sese kun won tun bere iyan selodi leyin odidi ose meji to je gbedeke ti won fun ijoba apapo Awon odo ninu egbe Arewa lo ti kede atileyin won fun itesiwaju ati alakale pepin agbara ti won se lalaye pe an se atileyin fun Are Bola Tinubu lati le je ko pari sa keji re l'office ko to wa di wi pe agbara o koja lo si apa Arewa leji lodun 2031 egbe on lo foju oran lede lasiko ipade awon oniroyin ti won si benu atelu bi awon koloro sile ka oro selu kan ti se ngbiyanju lati domi alaafia ru papa julo ninu egbe oselu onitesiwaju ile yi All Progressive Congress saju eto edibo gbogbogbo odun 2027 agbenuso fun egbe on Muhammad Aliyu Sani lo pa bi yabidun oro on to si se lalaye pe o se koko lati le je ki bi nkan ti se nlo iko ma te waju papa julo lasiko ta wa yi Sani wa se lalaye pe awon koloro si on lo tun dami alaafia ru papa julo ninu igbimo egbe awon gomina ninu egbe oselu onitesiwaju ile yi ti won si fe da iyapa sile laarin egbe naa o wa se lalaye pe egbe on lo ti duro wanwan bayi fun Are Bola Tinubu papa julo nipa sise atileyin fun

Baye ba gba eni bi ti o wa yen fi ori balẹ fun Olorun bi aye ba gba e fi ori balẹ fun Olorun ko yin le kan si ogo ni fun Olorun loki orun ogo ni fun Olorun loki orun ogo ni fun eleru niyin Olorun otito on pa to nso to nri be Olorun ti oro re ke nye Olorun ti oro re je otito ati be ni ogo ni fun Olorun loki orun gbogbo eyin omo Olorun mo kiyin wi pe happy happy happy new month yo dada fun eni kokan yin osu e ma tu wa lara osu ma je osu oju rere o ma je osu ori ofe fun wa in the name of father son and holy spirit alafia ni eje ka lo sinu oro ti ni eje ki agba adura olori ofe ati olorun nla adupe lowo re tori iwo ni olorun ko si elomiran ni oruko re ni abere program ni ti role yi oluwa egba gbogbo ogo ni ara re logo baba gba tenu mi soro bukun fun okun awon eniyan wonyi ni oruko jesu e ba mi gbe won lori soke e ba mi dabira nla ninu aye won be ni kori ogo ni fun olorun loki orun ni oruko jesu christi ni agba adura ami ami ami loruko jesu ni oruko oluwa ni mo ki eni kokan wa ni ti asale wipe aku ajale adeku osu tuntun osu me ogo ni fun olorun loki orun osu yi olorun ti pe fun wa ni osu ori ofe mo ma soro le lori die ma de sure fun wa mo fe ko setan lati gba ibukun olorun ni ekun rere olorun ni olufun ni ohun gbogbo ohun to dara gbogbo o ti ati odo olorun wa mo ma so fa wi pe olorun ma fun wa ni oro ni bere ojo ibere ose tabi ni ibere osu to fe je ki a duro le lori tabi ki a dimo mo pe oro na ni dakoro awa anko ti a ma so ni gbogbo osu yen ni gbogbo ojo yen tabi ni gbogbo ose ohun to luwa fi fun wa ni osu yi o ni eleyi o osu me osu ori ofe ati oke wa ori ofe ati oke wa mo gba ni adura ni abe isakoso bo ti ukori ori ofe olorun ko ni fi iseju kan fi wa sile in the name of father son and holy spirit kini ori ofe gan ti e tumo si o tumo si unmerited favor unmerited favor ori ofe tumo si oju rere ti o to si wa ori ofe tumo si oju rere ti o to si wa egbo mi eyin omo olorun ori ofe olorun ma wa si ori eni kokan wa o ma wa sori dile re a wa sori business ye in the name of father son and holy spirit jo to ba rorun fun eni bi ti o wa yen mo fe ko bu omi si waju sa gbe o le je table water o le je sachet water tabi o ni ororo da nitori mo ma ya si mimo fun e wa de fi kun ori re tabi ko fi omi yen won ara re ni ti asale yi itoni ni mo de fe ko se you know anointing for grace anointing for grace mo ma soro lori ifami ororoyan fun ori ofe ifami ororoyan fun ori ofe oluwa ti po osu mi fun wa ni osu ori ofe ejo mo fe keni kokun a fi igbagbo eje ka fi igbagbo gba oro yi nitori pe o ma sise fun e akoko ti a wa yi oluwa ni lati da si oro re o ni lati gba ogo ninu aye re oni lati se ohun to ti pinu fun e lati se akoko yi iwa

0: nipasẹ agbara ejo duoguton ori ofe apada bi e dide ninu osu yi in the name of Jesus agbedile re dide ori ofe agbaso iya lara re agbaso egan lara re agbaso etiju lara re agbaso gbese lara re ori ofe olorun agbaso aisan lara re o ma fun e laso eye afun e laso ayeye awo e ni aso imuse in the name of Father Son and Holy Spirit please understand the anointing of grace mo fe ki o ye wa ifa mi ororo yan fun ori ofe it brings is ifa mi ororo yan fun ori ofe o ma mu irorun wa my father mo gba ni adura gbogbo eti tun gbo mi ni ti asale yi loruko Jesu ifa mi ororo yan fun ori ofe ti o gbogbo ma fi bo si irorun fun e ati tayo to ma je irorun ati gba visa Canada Canadian visa you know US visa you know Schengen visa to ma bo si irorun fun e ati se business yen ni aseyori to ma fi bo si ronu fun e o ya gbo ori ofe ifa mi ororo yan na ni ti asale yi in the name of Jesus in the name of Jesus in the mighty name of Jesus the anointed of grace bring divine ease helping you move from a struggle to sweatless victory o ma gbe lati ipele ilakaka si ipele to ti ni lagun rara ipele ilakaka ti pati kuku ti kuku ti o de tun ni bosi si ipele to ti ni sweat rara you know to pa kiesi Genesis 26 Genesis 26 verse 12 bibeli so wipe o ni saki funrugbin ni ile na ni odun na o si ri oro orun mu God e gbo mi sa agbe ni oju rere jura lo won ni ori ofe jura lo awon agbe kon wa to je wipe bo ma se ngbin ninu aye ase wo kokoro aye abua de ba ise won je awon kon de wa to je wipe nibi ti kokoro ti n ba ise lomi je ti o le ti n je lomi won ni fowo kan ti e ohun ta n pe ni ori ofe niyan ki n se pa re tabi agbara re bi ki pa n se ori ofe olorun e gbo mi eyan mo olorun mo so wipe ori ofe ta n so je obirin ori ofe je abiamo to ni oyun meji ori ofe ni oyun o ni oyun ojurere o de ni oyun anu ori ofe ni ori ohun gbogbo ninu ori ofe ni ojurere ati anu wa God ninu ori ofe ni ojurere ati anu wa bi eniyan ba ti kari ori ofe o ti ri anu gba o de ti ri ojurere enowo soke bi aye ba gba eni bi ti o wa wa ni olorun olori ofe o su adaba ori ofe re le mi lori mo fe ko gba dura yen mo fe ko bere fun adaba ori ofe ma lida rubianda ezeketiriata eradaba rubi unlia kayeriata bele fun adaba ori ofe ninu osu me adaba ori ofe o ya sokale le mi lori my brother my sister please I want you to take the prayer serious adaba ori ofe to gbogbo ma fi rorun fun mi losu yi ti mi ni fi gbomo gbe ti mi ni fi boko gbe ti mi ni fi baya gbe ti mi ni fi sokun ti se mi o ni fi wo mi ti aye mi o ni fi baje ti ota ni fi yo ayo segun lori mi adaba ori ofe o ya bale mi lori o ya ma bere fun poruko Jesu lepo to ni agbara o ya bere fun adaba ori ofe oruko Jesu emi mi mo abere fun adaba ori ofe ninu osu karun yi ninu osu me yi ninu odun 2026 o ya ma sokale lori aye awon eyan won yi sokale sori ebi won sokale sori ise won o ya ma sokale inu moto lo wa ki se wa lo drive gba adura yen o ti bo ti e se n drive je ki okan re wa ni bi adura yen ko de tun mo nto nse eyin te se wa lo office e gba adura yen se bo se ye ki se re ri lori se bo se ye ki aya won mo re ri lori ori ofe ni o si lori won ori ofe ma mu keni o se ju on ti o lero lo ninu ogo e gbadua adabo ori ofe o ya bale mi ba ba ba ba ba ba ba ba iwo to nba mi ni hospital ibi to wa yen wa ti ba to ti wa ni hospital o ye kon ti discharge e o ta o ile re lo duro ti e o ya bere fun ori ofe adabo ori ofe pe iwo na fe bo aisan kokuro lara re inira kokuro lara re posi ko pada si odo ni posi ni oruko baba ni ti omo ni ti emi mimo adaba fun ori ofe ko bali e ben ni kori ori be o sebe alaafia ni loruko jesu christe ti nasareti you know anointing for grace bring is latenu oni lo ninu osu yi ohun gbogbo yo bo si ronu fun e in the name of Jesus. Number 2, anointing of grace and power. Oh God, bi fami ororo yan fun ori ofe ba di ori re o ma mu agbara wa o ma mu agbara wa. That power can bring influence. Don't get with me. It became to your bad day. Oh, my influence, why, e gbo mi sa aya gbara la waye to ba ni agbara won ko pa eje to ba ni agbara won ko waste energy lasan to ba ni agbara won lu e won di abadan ni e ifami ororoyan. You know, for the of them, Mamma Barawa, oh Mamma Barawa, the package says Zaya 40:31. I want to do the new one. Why you to a bara moshe? Mofako berry. Oluwa. Only of a fwa bara. Oya ko bemiwa. Only of ya bara. Ko bemiwa. Timasi kojano si beto ya kin kojano. Timasi gen koto ya kin je. Hey. Timini fi si egbe ku. Elia kayaba. Timini fi kusi kweru. Ti anwa fi waye minori. Oye berry. Only of ya bara. Oya bani adu. Oruko Jesu oye eyan won yi egba ori ofe agbara ba ba ba ba ba ben kori ogo ni fọlọrun loke orun iketa leleyi it set you apart. Anointing for grace set you apart. O man jake ni yon diye ni yon toni. Ha ha. Hey. O mamu ke ni yon diye ni yon toni. O mope ni yon toni. Abramu ni. O donu Abramu wale. Ninu Genesis chapter 12. O donu Abramu wale. Tori ori ofe ni yon to wadori re. E ribiti o donu wale. To wa Dafidi lo ni o wa Dafidi lo sinu igbo according to this first Samuel chapter 16 bible so wipe woli Samuel so wipe ko si ninu wa to ma joko o di gba ti Dafidi bade anointing ori ofe yen wa lori re be ni he set him apart. Yay. Lari awon ohun pelu awon elegbe re o tayo yato mo gba ni adua nibi ti o wa to tin gbo mi ifami ororoyan ori ofe to ma mu ke niyan yato to ma mu ki eniyan yato to ma mu ki aye eniyan ga ju ti awon elegbe re lo o ya gba nibi ti o wa ma gba gba gba gba gba gba gba ise re ko yato aye re ko yato aye awon omo re ko yato nigba to de sinu aye Job bible so wipe o ni awon omo Job lo daaju awon lo daaju ise Job tun pada daaju ti isaju lo mo bere fun ori ofe yi o ya ko wa sori re ko mu ki aye re dara be ni kori o ya gbe omi yen jade ati ororo yen mo ya si mimo fun e ni oruko baba ni ti omo ati ni temi mimo owe yasi mimo ko wonu omi yen owe yasi mimo ko wonu ororo yen ko so di ororo ori ofe ko so mi yen di omi ori ofe lati oke wa ko ja ide ko nu omi je kuro loju re ko ba esan gbese re ko pada mi se ise yen ko pada mi se fun ilera pipe ko so e di alagbara be ni kori o ya anoint ori re lo anoint picture awon mo re lo fi omi yen no ya fi wara re fi won gbo gbogbo ile re ninu osu yi mo ya esi mimo mo ya soto fun ise agbara fun ise ogo fun ise igbedide mi ni gbo ibi si e o ni gbo ibi si mi enikeni to ba fe fi bi ka emode ko so emi ara won nu be ni kori be ni ko se idile re ko wa lalafia ohun to le se tele o di ase lo ni o ya bere si ma se osu yi osu ori ofia toke wa ni fun e mo ki e ku orire ah o ti ra anu gba o ra anu gba labe ori ofe ma patewo fun jesu ma ki hallelujah be ni kori ogo ni fun olorun lo ki orun alaafia ni fun wa orile de nigeria ko wa lalafia ilu ondo se ko wa lalafia ilu awo ko wa lalafia ati oba owo ati gbogbo ilu to wa ni agbegbe owo gbogbo oba won patapata kon wa ni alaafia be larugo ojo wi oluwa ko ma tu asiri awon eni bi ogo olorun ko de ma fun be loluwa wi
1: ase ti re lase pe olorun di perfect amu hallelujah
2: olorun to se bi ile ti gbo lenu awon baba fun titoni yi mo gbagbe gege bi oluwa ti ma ran si aye gbogbo eniyan ni mo si gbagbo pe ti ri opolopo awon ibukun ati dande gba mu ninu eto titoni titi ojo mejo ta lori ofe ati ti bara wa pade e mo gbagbe number te mo pe awon baba si 08036716651 08036716651 ati 08073846131 08073846131 eja o yato sawon eto wa ta ma si tele tele kini nkan ti jode pa faith ni fu wa lose yi
0: ni Wednesday ni ola eje ki a pade ni ago mesan adura yen continue nibe ni the perfect international bible church at jaka street number 36 opposite made college yo dara fun ni kokan yin ni thursday ni ni thursday ni ilu ifon of obanigba street ago mesan eje apade nbe laaro ni ilu akure champion junction number 13 fanibi street o ba ko ti wole ni champion junction ko to ka ile 13 wa ti ri wa be ni ni ago mesan aro na ni ni ojo Friday wa pade olorun eledare ni gbogbo igba lo ma ran mi si o awon eyan de nje de si agbara olorun alaafia ko je tin ko de je ti idile yin be loluwa wi alaafia ni ori ofe ko di popo God bless you good night orin relaosun
2: titi ojo mejo ta lori ofe ati bara wa pade lori kan ni ta wa 08030452735 08030452735 ni number loko baba ati gbogbo igbimo ta jo wa si ode ti toni ido Matthew ti gbogbo yin pe lakobi loko mi o a pade ayo
3: Live it, live it, my father.
4: Eddie, A-B-A.
5: Eddie, 9, Adabar.
6: Oh yeah, shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land though.
7: Buy Maggi chicken flavor, 50 double cubes pack, and get 10 extra cubes free.
6: Yes, oh, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
7: Now double rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
6: No carry last though. Rush, go your nearest shop now, and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish.
7: Me and Maggi,
6: so good together.
8: Ṣo le fi run mi daru ara yi
9: onibara mi awon
8: o n ko lori YouTube ni
9: ṣe o ni data to po to ba yen ni
8: ah data lati MTN o yato mani
9: pelu erin wo naira pere
8: won je anfani pe iseju meje atẹgbeta data
10: ma duro ma rose je anfani yi lati owo MTN o yato o tun le je ipe iseju 15 ti data gigabyte meje yo tun le lori re fun egberun naira
11: testa 312 star 14 hash lati jebadun MTN o yato looto
12: I'm in love, oh.
13: I'm in love, oh.
14: Sachet.
13: Yes, it's true. I love Sonia tomato sachet. The color is so red, so thick, so tasty. When I use it for my stew, jollof or spaghetti, the color shines brighter and food becomes tastier. Sonia tomato sachet makes meals delicious.

0: to wa ni die ti igbega eda to fi le di double double gangan pato
1: fono wa o cafe
0: ore n to se ri to gba double promotion le kan soso abi
1: fono wa o
0: iwo na ti reyan to je pe o bere le laarin osu meta to si ti kan to ti bere si gbe inu re oda ashiri wo le da le lo to je pe eni ti o ni rara a wa fi di eleni gidi mo mi ni pe owo to tin kan isale apo a bere si kan naira naira ma kan dollar dollar na pelu se wari iwon yi atawon kan mi gege bi ashiri on la mo gbeyewo lori eto ona mole lone labe mi si ati ito ni eni olorun ni waliyu laarin awon ojise toku akoni ni waju oso eru jeje to kapa awon aje oni pati e tin da gbogbo emi okukuri baribo mi o soro eni meje Alhaji, Sheikh, Shehu Yayi Akorede, Oko Oso, Oko Aje, Onida Male, Ni Mo Nsoro, Ni Pare, Alhaji.

0: ati yojo ti olodun ti seda wa
1: kabiyesi olodumare
0: te tun be laye na bayi
1: olodun mo seun o
0: to adupe lodo re olodun bi eda o ba si like ni o se
1: o si
0: awon kan korin lojo ni tori pe inna min sharala aikimata o po nu orin ti awon olorin ma nko to je pe la kare wa nbe awon christian a ma ko islam a ma ko tori pe won ni eda to wa laye to ni iya nje hun eni to ti ku o kilo ma ri so
1: o
0: a bi ku yo eni kokon ku le nafsi sai kati na ma o ti gbogbo emi ti ba mi soke soro ni o to iku o
1: bene bene
0: ama olohun ma ti pe wa ba ya du ala fojo ni se gbogbo yin ayin baba wa ninu islam abelon fun yo lo ye ke mi ogun o be la todo baba wa president league of imam and alpha o fi ka gbogbo imam imam abani ka ma dal ko yi ko saye ama olohun ri number ile eni kankan yin olohun ma da yin laamu
1: amen
0: lo ye ke mi ogun
1: amen
0: o be la todo be gbogbo awon christian ododo na ti to gba folo to gba fun jesus fun anabi yisa olohun je ke mi na ogun olohun ba lo re mi
1: amen
0: olan nabi lodo olohun o tun wa be lodo do baba wa awon kabiyesi gbogbo eyin lo ba lo ba te n gboro mi lojo eni ka kiri agbanlaye olohun mo je sase ti o je pe lori olana olan nabi lodo olohun ko ma gbola lowo eni kankan yin olohun jo ran wa lorun jamu number orire gbogbo eyin te n gboro mi adua mo fe se fun ile ni

ampu aisha iful mominin olong fe ni kan se je nikan lo se yi ki aya kore de lara badai dai baba e ke fe gbagbe je won la mi la ka jan kan jan kan yan ka kiri agbaye o kaluku lo mo tutoro aye ara iwo na ma safira o gbogbo to je ogun afato amubo ala gege akati jankule ala ka lo tu orun aro mo bi oloyun ojo bi pe ka ma sise bi eri jeje ni ri ko se o ti lagbara adua ile adua la ji se yi ki aya kore de ona imale ni ke ma

0: wa ni number 3 ifelere sito popo gboro ademka wash adu ekiti etun le pe sori ago 00 34 33 15 99 tabi 00 22 83 40 29 seyiki aya ko re de lo so wi pe olon kaju gbogbo isoro re o allahu akbar
1: alaji e kabo
2: eje ka koko bere bayi
3: iwo to ba nfe to ba like oruko e wa me pe sheu istijaba loruko mi
2: sheu istijaba
3: to ma pe mi se ri oko soko je ti mo nge yen ise owo mi lo so mi di be ki se pe o wu mi lati ma je amon gba ti ma se wa si orisisi nkan sele ni ilu ti gbo ke ta ko salu sa mu awon eni bi so na fi so pe oko so oko ajede so idele istijaba gbigbadua o de fun mi o de fun iwo na to ngboro mi
2: sheu istijaba
3: si
2: eje ka bere bayi ejo ki lo nfa gan ti opo aso tele ri iyi ni to ye ko se lo ti o fi mu elomi lori
3: to a kin se gbogbo e ni aso tele fun atawun yan ba nso fun yan bi opolopo ma nso fake ti o si ni ri be e ri bi aye se nlo nisin wole ekewa afa ekewa wallahi mi inshallah
2: bo si en je gbagbo
3: mo ma nga ti mo gbagbo ise tolorun gbele mi lowo ko sabo si nbe 42 years ti mo tin se itusile fun gbogbo awon omo eniyan awon anabi adam leleyi tolorun si ngba owo mi ti ti yan olorun si nsele anybody si loju tu oro ara e iwo na ma sun ma nagere ma wararo gbera re bayi ko ma bo ni gbogbo to ba tin gbo program to si ngba number mi ona ti se ona o ti se logo tolorun to ba re ti se fun ko ni pada ti ma ati mi ati wa jo sorire na
2: awon to ja se waju mi kan tan je afa won ma pe mi ise ni ya olorun si ja ka ri
3: a ni dupe fọlorun takute alabosi ko ni mu wa takute alabosi ko ni mu mi wala wala obi mi to bi mi saye takute alabosi ko ni mu mi wana takute alabosi ni mo nkan to wa ti je ki aso tele ogbo opolopo kankan si mo ngba ti ro ti po aso le gan to wa nu awon kan je wori ti ma so won aso pe ba awon opolopo se nso na nu a ma aso tele temi nibe ni pe ai ni gbagbo ni
2: ese si lai ni gbagbo
3: ni to ba ti gbo olohun gbo ko le gbayan gbo ogbodo gbo olohun gbo tori pe olohun fura ara re o meto re o seto e o si lase pe
2: o da alaje ja wa wo bayi
3: ki ni awon kan wa sasu ko pupo ni oro wa oya bismillah
2: ki ni awon kan to le mu ire fuyan
3: eyin ga ti a le se gbese ni kiyan o se gbese e wo mo se nsoro nisin aso lagun pelu oro olohun pelu bo se ngbe mi inu to
2: ti ba se ya la o ko se ya
3: o ti ya ya se mo ba si ya lo ko si tumo ya la o ko si ya ya se ni pe to ba n gbadu amura soro ara e to awon eni olohun lo to ba mo pe ti o sabo si loro e
2: o da alaji ki wa ni awon asiri yen gan ti e da le lo lati
3: awon ti ja sa si won awon ti asiri na lo ni pe o si a o be lohun o sun awon eni olohun a sadua fun awon ti je ki omo eniyan ti je ko eniyan o de yan won awon na n gbajoba won gbajoba ko sa ya ti soro ni awon ijoba na ni pe won mo mo se gbajoba mo e lowo ni lagbole re won gbajoba mo ba lowo won gbajoma joye lowo won ja gbajoba ma fa lowo won gbajoba ma woli lowo
2: ijoba
3: mo ni

0: Wala to ba wa o ni ka ba mo mu number gogo anybody ti mu number bayi gogo eyan ni mu number wa mu number pe bo loro mi o si jas ona wo ni igba tin sori re opo ona wo ni mo ma igba ti mo ma lu aluyo ta awon ara bi oni di mi lowo gogo alatan ko si waju re won fi di olowo ni eni to ba ti moju kini kan ni pa bi lire o emi moju olohun lati soro foko oro re o dayo wale olohun ni mi ni ninu ninu islam
1: beni woli
0: to ba je pe mo je christian church mi o lo bi bi won obi ma bi mali mewa ni bo ti jenu ase olohun ti de iwo to ba sumo mi wala ore kabamo
1: alaji e pe number yin fa won yi
0: o number mi lo ba 08 34 33 15 99 08 34 33 15 99
1: ikeji
0: number ikeji 08 22 83 40 29 like as 08 22 83 40 29
2: 07 08 32 82 82 58 44 44
0: like as 07 08 32 82 82 58 44 44 now awon number yi to ba tin pe ko si tabi sugbon nbe ati aje buburu fo ti o gba okale ti o to segun awon ota re to ri ona bayo ti o number re o jade to gore o buyo awon tin di ogo lowo won ni di ogo re lowo mo so temi bo ba gbe number pelu suru logo to lohun wa le mo ni o do ba fe ro lohun soju oju wa le oju re ofo anabi monsa tan pe ni nta mose olohun fe ro lohun barabara mu ko siri olohun na manamana olohun lori to subulu le iwo na to ba fe eyan lohun ran si o mo wa na ni to lohun ran wa lorile ide tan to gbogbo agbaye to ba fe ri mi mu wa ni ado ekiti ni opo gbogbo ro adeun ka wo number 3 fe lere ado ekiti ni mo wa nbe number ina lo ma pe gbogbo igba to ba tin pe mi in ma fun oni appointment ba eni ko wa abi to ba tin bo ma bo o sina rara ni ado ekiti se o ya ya ko ri de ko so ko aye ko pe meji
1: ati fi han iwo mo eniyan yi tin se alaafia re ati wole ogo wa ku sowo re o emi gba ladura yi pe asiri aseyori gbogbo wa lajo ni o e o titi digba mi ta mo pade akin olumu iwa akire lere nle mi je o ipade wa bi oyin ni o
0: ma pe nbe tori pe o ma so pe asiko akorede je temi o dara asiko

0: ba won eyan ni mamara lo lori ati pe kini ile ise baba oke ogun se ohun na ni soro to n ba waja ninu se ara wa ati to n ba waja ninu egugun ara wa apere wo ni won na ti en ri elomi a ma ri pe to n ba sun bayi to n ba jin ati dide nile re isoro ni oje fohun tori gbogbo ara ni o ma ro ohun elomi a ma ri pe ise ohun bere si ba fa ohun so lati bi ibara adi ohun de bi ese elomi o le bere mu kan le elomi o le duro pe elomi o ma ri pe gbogbo enu eti ohun lo bere si ma hoye be le elomi o ma ri pe gbogbo enu ara ni kan bere si ma ja ounje tabi nkan bere si ma rin kaaki inu ara ohun tabi ara ti e bere si ma ta ohun bi e pe ohun fi atarara elomi ba fe sun lale bayi ati rorun sun re isoro ni elomi ba tun sun wakati kan tabi wakati meji to ba jin laaro bayi ati dide nile re na isoro tun ni ogun seju ogun seju ko ni le dide lori ibusun re to ba tun gbianju to dide bayi to ba fese lele ba ese o kan gogogogo bi eni to gbe ese le egun lemi an fi ma pe e ma ja wo ra wa ni re iwa na gbianju ko wa yoju si wa fun mara kan abi meji office wa ni number 4 Dudu Yemi Lane opposite Yemekun Grammar School ni ilu Akure tabi ko pe mi sori ero bani soro mi yi 07 60 60 64 19 07 60 60 64 19 nkan yi ti se akoba fun elomi n ba lo bayi yo ma ri pe nkan kan ti en ti hun siwaju ni gegege bi e po hun fe subu eyin e wa won baba wa e wa won baba baba wa elomi won lo gorun odun won lo gofo odun pelu si asekara elomi n se si agbe elomi n se si ode ba si ni won tun ma da ta kebe kebe se bi ewe atego yin na le won na lo nitori e mo fi lo ko ewe atego eyi to wulo fun okunrin to wulo fun obi mo ko wa lati ilu seyin oro awon egwe ajise dada awon gba ajise dada to wulo fun wa ta ba lo ta na ma ri ta ba ma ta kebe kebe na mo ma fi so pe ode ni mi ode ni baba mi eyin na mo pe awo ode a le rin ni ogbon seju a le rin ni wakati kan a le rin ni ogoji seju ti nkan kan o si ni yo wa lenu ninu se ara wa be ni nkan kan o ni yo wa lenu ninu egungun ara wa se bi ewe ategbo yin na la wa na lo iwa na wa janfani ewe ategbo lodun emi baba oke ogun ti ma wa ni number 4 Dudu Yemi Lane opposite Oyemekun Grammar School ni ilu Akure ero bani soro mi re 07 60 60 64 19 07 60 60 64 19 alaafia ara wo ni bi fi abia
1: oja so this is jolly johnny on the streets how well do you know maggi chicken flavor oya spell celery
2: s e l a r I e celery
1: bros you want turn to salary okay spell turmeric
3: t u r m e r I c
1: yes so
3: turmeric
1: correct one carton of maggi chicken flavor for you maggi chicken flavor with onions celery and turmeric my game changer

0: itumo alase ene lai pe ijakule loma tumo si eni to ngoke lo ti o le ri se ani ase yori lo ma nfa lo ma tumo si ifa seyin la le so pe o ma tumo si acheti amubo ati bebe lo
1: olomo jo sele si wa
0: ebe ache lo ma tumo si nigba te eniyan goke lo te eniyan o le gun ja nigba to je pe o tun taji to ti le tun mo to da be ni pe gbogbo nkan to nse nbe ti o se le to to lojun bi be ati kuku mo pe ase ti ohun ase yori ni nitumo alatiti e bo se nse okunrin be na lo nse obirin atokunrin atobirin lo nlala omode gan fran lara e ma nlala to je pe ala to ba lo ti e se se ko lala ko ma ye agbalagba no ma lala nigba mi o to ba se n to ni ikiyesi to ba ti lala ti o ni mo itumo nigba ti le ba ba mo oun lo se n da ti eniyan ba ti lala ti eniyan ba ti ji kokoko fiyesi ko to lo sile oni mimo tabi pe ko pe eni to se be ni pe atumo ala fun oun
1: e seun baba wa eyin na ti gbo ri bayi pe aini akiyesi tabi aini arojile tabi ki wo wo pe oun ti mo se o ti ri be pe ko le sele si mi won tete lo ko gbegbese ko tara sasa ka won oni mimo ta won lo ko lo fi lo won bayi lo sele bayi kasa bayi tawodi ko je ki o di mimo fun won ma bo ara re pa o ma si ara re mole lo kan si won ibi tan ba wa tabi ko kan si wa ni ilu ta ogbolu lodo baba mi ajeru logun baba mi ki wa ni amara tabi ati ona bayo ti irufe ni be tabi en to ba nse
0: amara pelu abayo ti ma fun kokunrin to birin gbogbo chaaju na gaga be en to tata ijise to gaga be en to sare so pe ko un message wa lori kini pe ka tu number wa pe number wa ni 070-6-3-01-2816 amọran ti ma fun okunrin ti ma fun obirin leri oro ara eni eniyan o kin dake leri iduro eni eniyan o kin simi eniyan ba ti ni oro ara e to ba ti ta koko lati so pe ba ke eniyan o simi te eniyan ba ti simi bi igba ton ba so pe eniyan simi lori ise ohun iya ni ohun la gugun agba fin fa gege bi owe ni pe eniyan ti o ba ti kuro ni gbo pe ki n gbo ri egigun eniyan ba ti wa ke eniyan e ma gbeyanjo ti waju si oga to nle ala e gege bi oro ti mo so saju pe ki n so okunrin nikan lo nla ala atokunrin atobirin ni olodumore jogun ala fun ala je ona keji to olodumore oba tun fin ba eniyan soro yala si rere ni abi fun idakeji sugbon ka ni gbeyanju ko kan si wa to ba ti kan si wa ni ilu ita ogbolu a ba gbe fakale a ba gbe fakale a mo ru nkan to ye ke eni nse ki ka eni ma ti so pe ba yawo to fun arun mi lo ni ope eniju a me mo kelewe onu lo de fa fun ade yanju e ti gbogbo aye n pe ni otochi ilu ade yanju to pe ni otochi ilu e akuku mo pe oruko na pe oni le ni yan fi mo eni ade yanju nu ope ati mo pe n to ade ba ti le bere pelu oruko e pe omo oba ni gbogbo aye wa so oruko e pada ba won pe ni otochi ilu gbogbo ade yanju fun alai ni o pada pe ra ni otochi ilu pe ona wo lo won fi oruko ohun je to pada wa ba ade yanju kan lo ba se sise ifa ibi be to iwa da eni to je pe ade yanju pada wa da je oruko e la je ka kale to ba eni to ko eleta isi wa e tabi eru fe awon eni ti ru oro bele ba nse ke eni ye gbiyanju ko kan si wa ni ilu ita ogbolu fun aba ati imoran ilu ita ogbolu wa labe ijoba akure na local government ketete eniyan ba sa ti wolu ita ogbolu ke eniyan bo le ni ile epo to ti akure na local government secretariat idojukoju ile epo yi leniyan ti ri ona to dari si ile wa ona eni ka eniyan tan si sale ko to rin opo na marun abo opo na mefa ni ka eniyan nka eniyan ti ri le wa ta kun ni awewe namba kan soso to je namba ti wa teniyan le pe wa si ko to gbera nile to rin rin ma pa wa da oni 070

0: o ya se so pe vote for baba ilara ah ta ba mo pe to ti ya ki la ti ri bo nu ojo si ojo da le maro dodo awon kan o
1: be ni
0: sugbon amoran ti ma fun awon eyan ni pe pelu bojo se ro
1: eun
0: sile tutu yi
1: be ni
0: koni kaluku mo bi ta sun o kilode
1: wo la consider
0: ah iro
1: live on counter about the support ki eni keni
0: e se mo ni kan ma sun ko ni
1: we koni kaluku mo bi ka sun
0: eh koni kaluku mo bi to ma sun
1: eh
0: to ba de mo bi to sun ko mo bi to ma janun pasi
1: o fa boro na so fo mo luwa bi ko ba denu re
0: jo mo risin
1: eh o
0: en ba dodo ya shika
1: la mo fo awon disu je ya yoruba
0: ijo to mo risin
1: hello
0: ene ba de school lady kg nursery gan to ba gbe bill ile e lowo
1: gba gan ki o moto ka gbo mode sukuru ba di o sukuru lo
0: se pe owo shuttle bus
1: eh adi o
0: eh but I like eh ma eh wa wo moto joba na o
1: moto
0: lojo to ba wa eh loruko akiyemi michael
1: gba moro lu omo
0: kagba imoran mi imoran mi da o da se tele eri pe te ba tele imoran mi wallahi a se yin lanfani loruko akiyemi michael to ni ka tele imoran mi abe ti sunu lebi to joro de yi e ti le sun o deyin eto

0: Ibare wo Olorun ba bebebe to tin be ka to mo be.
1: Kabiyesi.
0: Ibare wo Olorun ba wa to ti wa ka to mo wa. Oba tin le ni lai gbo girigiri ese.
1: Bene.
0: Oni na tin na ni lai mu ore dani. Baba be o. Eyi to ku ninu osu karun mama na wa.
1: Ami o.
0: Ma fowo na wa o.
1: Amen.
0: Ma fomo na wa o.
1: Amen.
0: Ma faya na wa o.
1: Amen. Amen.
0: Iwa. Ma ma fi na wa.
1: Amen.
0: Akiyemi.
1: Iwa ni Olorun ba ti fe mu iwa la kokko gba
0: lo. O get here.
1: O ba ti be si si un se.
0: O get here. Olu omo fe mi ogun da isi loruko side odo temi. Mo tun wa lale yi o Olu omo ti le Ifaki Ekiti. Boba seye ti Buji. Kingdom mi o wa dawa
1: bene we be ma dawa
0: mi o ma dawa sugbon mo mu microphone wa Akinyemi Michael
1: oruko temi la Akinyemi Michael la bawo la kin gbadun lagbara Olorun ni Boshe House ketara queen
0: ami eh adupe lowo lowo button wa obirin bi okunrin
1: Mr. Woman
0: en ba ti ri bo se nja lololo
1: lati mo
0: won ti mo pe aya tia Lekiti oko nsoro iya won te button anika ti powo wa le ni e ka lenu leyi ka le ka fi meji bere e ka dodo love sam ka tun gbon ti awon eyan o tun so abe ti sun e ti le sun o deyin eto
2: alaafia je pataki se koko fomo eda adamo alaafia je pataki se koko fomo eda laye eje ka boju tara wa o lasiko toto to yoruba so pe o le ra logun owo laye ka sayewu ara wa o pelu ero igbalode mo fe dogun mo fe dogbon alafiya ni koko olohun gbe we atebo sile o fun lilo ara aye eyin temi ni pe londo eje ka se toju ara wa o ka ba le pe laye
3: be ni ilera logun oro looto lohun ko to ba fe mo nipa ilera ara re kan si Love Sam Natural Health Care ti won wa ni number 26 Ayegunle Street opposite Aiko Second Gate Akure telephone number won
4: 0803 817 7268
3: ilera oun loogun oro alafia se koko
2: e da ka se toju ara wa.

0: ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó ti mọ wò ó. Akinyemi yá mi lé ìbò kan.
1: Pé who can be?
0: Bàbá o.
1: Fáfin ọmọdé ṣe wá ìkìlọ̀ yan aṣẹ́kù
0: òyìnbó. Àwọn ọ̀ṣẹ́.
1: Ìrìn òyìnbó kan lòkùn.
0: Alhaja Salawatu Abeni Alidu. Alhaja Salawatu Abeni Alidu. Ni mo n sọ ope 65 May 5, 1961 ni won bi omo Ijebu Water Side ni ipinle Ogun ni ojo peri pe ti pe ni di ise orin tori omo odun meje lo wa to ti n korin bo o ti le je pe ise omo odo lo se ni igba ewe orin waka lo n ko record akoko to se late General Murtala Muhammad ni title e lodo 1976 o se leyin igba tan pa Murtala eyi gan lo tan irawo e jade Akinyemi o mo si n bo mo fe tu pere oro tori oro n benu
1: iwe kobo
0: sugbon kan to tu ade odo baba baba tin je ni isu ta ba kuro nbe omo e ma n se bede
1: so ti ni abola
0: o ti se
1: aseye
0: ko pe mi gan ko pe mi
1: omo dada ni
0: ko pe mi sugbon
1: e fe fun wahala ni ma ti mu bede ranse
0: ko mu ra
1: emu ke
0: se mo se duro se mo se be ri kan fi kan ranse pe oke o ori eto ni o ki wa dani kan ko sako
1: mo mu ranse loro enu na o le mo ranu ranse
0: o gan ko lo fi oro ranse mo ri lori Facebook ni
1: dupe lowo thank god
0: samu kan ranse ki da ke pamara ri
1: o ta mu ranse
0: o ma mu ranse
1: somoba
0: ade odo ni isu ade odo se yope yemi e mo ka le o loruko emi gangan fura mi mo bere bere abe ti sun e ti le sun o daye
2: o ma ti daraba o ka riraye o
3: ni isu daraba o gbona tun yo
4: iwo ni wa darapo pelu awon gbajumo ati celebrity ti won gbe jade won laruge latodo ni isu
5: gbogbo suit ati shirt ati trousers ati shoes ati bed
4: ati sandals and slippers o je ti talk italian tabi spain
5: tokunrin ni tobirin lomode atagba
4: oluwa n t-shirt
5: jinsan shino
4: pantan joga
5: rich watches
4: awoka
5: senator dressing
4: resource control
5: ni isu
4: otagbantagba to tagbaragada si bi gbẹrẹgada nígbàgede ọgbẹgbàbù yẹkẹtẹ níbi táwọn ọgbàgbà ti rí gbà ọjà pàtàkì kalẹ̀ sí.
5: Oh my god!
4: Bí odindi ọjà ìlú kan lókè òkun ni.
5: Military and paramilitary accessory.
4: Àwọn officers boot.
5: Ní ti civil defence, soldiers, police, peace corps, àtàmọ̀tẹ́kùn.
4: Àti bẹ́ẹ̀ àti fìlà àti láyàdì wọn ní bẹ́ẹ̀.
5: Gbogbo schools ní kò tètè wá máa order for uniform container and sanders.
4: All sales price dẹ̀ làwọn ọjà wọ̀nyí.
5: Ìbẹ́ ìṣe léyọléyọ tàbí
4: dọ́sìn-dọ́sìn.
5: Telephone 080-3452-0455.
4: Ni Yesu Abibata Koko Ka.
6: Ṣẹyẹ Ọpẹyẹmi Block Industry. Blocks tó le koko bí òkúta. Tí kì ń gbọ̀n yẹ̀rìyẹ̀rì. Ṣẹyẹ Ọpẹyẹmi Blocks. Ó jábọ́ kò fọ́. Kábíyèsí o.
7: Ẹ káre láyẹ̀ yìí mọ̀dé wọ̀nyí. Àṣẹ yìí náà ti gbọ́n pa ẹ̀. Ṣẹyẹ Ọpẹyẹmi Blocks Industry. Ibẹ̀ làwọn builders yàn láàyò. Gbogbo kọ́lékọ́lé ló ṣe sàdánkátà fún. Ẹ́ndì ló ń pò ó. Tá a tún mìíràn sí ẹ̀. Táwa dúró déédéé. Gbé kó jù sílẹ̀. Dìbí ló dúró. Kokoko ló le bí irin. Blocks wà nílẹ̀ rẹpẹtẹ fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ kọ́lé. Bẹ́ẹ̀ ni mọ́tò wà tábà yín kọ̀rọ̀ sí sáìtì yín tàbí ibikíbi tẹ́ bá fẹ́. Ẹ wò ó pàṣẹ omi ò gbúdọ̀ sọ̀rọ̀ jù. Ẹ kàn sí olú iléeṣẹ́ wa Ṣẹyẹ Ọpẹyẹmi Blocks Industry along Ikere Road lẹ́gbẹ̀kẹ́gbẹ́ Ìlàwẹ̀ Grammar School Òkèbẹ́dọ́ Quarters Ìlàwẹ̀ Èkìtì. Ẹ pé 0806303151 tàbí 0806335095. Ṣẹyẹ Ọpẹyẹmi Blocks ara ọ̀tọ̀ ni.
0: Yóò kọ́ pé èyí ti Love Sam. Akéde lọ́sẹ̀ tó kọjá pé à ń wá àwọn òṣìṣẹ́ pàápàá jù lọ torí expansion tó dé bá iléeṣẹ́ Love Sam. Ẹ dádúgbò bẹ́ẹ̀ ẹ ti lọ ṣèwádìí ẹ mọ̀ pé ó kọjá bẹ́ẹ̀. Due to expansion, wọ́n ń fẹ́ àwọn tó bá lọ síléèwé nọ́ọ̀sì bóyá School of Nursing ló lọ, School of Health Tech, School of Midwifery, tàbí o ṣe any science course jáde ní university. number ton ba pe na wa pe to ba de je accountancy lo se won ni lo accountant ojo saturday yi ni interview mo se e lore o to ba ti dobe bo ti e ranti mi ranti baba lara
1: be ni
0: saturday yi ni interview awon to ti ma application lo lose to koja atawon ta tun mu lo lati ola titi da friday tori saturday ni interview number te pe sire number 26 ayegunle street ni won wa sugbon number won ko
1: 0803 817 7268 le kan si 0803 817 7268
0: baba ni issue abibata koka number 85 obade shida road eyin ewo arin gbogun ibi titan hall akure wa ile to opposite e to gaju
1: cement dunle gbogbon le
0: re eyin e kan gboju soke e ma wo pe ile wo lo gaju alaja merin bi e wo be ni issue na npe be bata atashona nta atago owo number wonder
1: 0803 425 0455
0: jade odo lojo bi gbogbo eyin te ba mo seye opeyemi block industry seye opeyemi building contractor tinta cement ati asbestos at gbogbo nta fi nkole ni lawe ekiti legbe ilawe grammar school number ta fe pe e pe e ki ku orire tori o se ojo bi a baba lara o o ma da keyan o da o se yo pe ye mi da lopo lopo number e nko
1: 0806
0: ja ke mo ba e fe no si
1: 0806 303 1351
0: o ya damu
1: 0806 303 1351
0: olojo bi niyan seyi opeyemi ni lawo ekiti e kan pe ke kini o ke dera block e ma toro owo lowo o
1: e
0: so gen 2k e ko se gen 2k ba
1: do ba ju to se
0: da o
1: me do pe lwa ni do ba ju to se ga
0: kilo de
1: do ba wo kan ya mo na ke ba se ga
0: egbon siga ngo
1: egbon siga le na yo le legbon siga
0: Akinyemi
1: e
0: je pada sori alaja salawa igbeyawo e Latif Adepoju na koko gbere won ni yawo on lo ni ile ise to gbe record e jade leader records record to koko gbe jade atawon ile to gbe jade tele leader records ti alhaji Latif Adepoju to ni loko e igba to won ati agba olorin tin je Colin ti ayinla tan bura won daada baba lara
1: gbadunle
0: ori pe mo stress here tan bura won daada o ran ti o dun mi ko gboyinbo I am sorry o ran ti ni won ni abura ri mo ni ko buru fife ni o fe won ni ati jari mo ni ko lewo fun idi eyi o bi omo meta pelu bon se bura won to pelu bon se se record ton kira won dele dele o ti ye yin o bi omo meta fun kebe nkwara titi di odun 1994 ti won pe gari odun 1992 ni alaafin oyo to gbese oba lamide adeyemi jawo yele lori gege bi queen of waka music e wa gbo o ki se salawa beni lo da orin waka sile akiyemi wa ni bomo tun lo yi ibi ti mo wa yin lo mi ni wa yin bo so wa awon ti gbeni gbeni sugbon jagborin die wa wa si waju a nbo
8: ogun yemi

0: gbogbo eyin te ba ri wa wo lori Facebook live ebi wa ko o atan o ranju mole bi oku olomo ti o sun ni o ranju mole bi oku baba Kayode Adebi so bi oku olomo osun
1: oku olomo osun
0: tori ama to ba te to ba te to run ba oku gan a diju kan ala kan tori ama fi so tori iru yin ni pe omo ti mo fi le
1: ke me ku bo se le
0: ika lomejo ah se beyin na ni o ranju mole bi oku baba baba yawo Kayode Adebi ore mi dada aku mura akungba akoko agba lejo ninu osu kefa olojo ibi keji agba ninu ise theater ni akiyemi o ohun atawon yawo atawon omo e le da se film kan tun data lai pe ara ta si ore ewa force lati wo ah olohun ke pelu awon omo to po okunrin mesan obinrin mesan lara won mo yin sese theater lara won se editor film ah tan ba ya tan wa edit e lara won se makeup artist okan lara iyawo e nta film taleni ti mu so to pe 74 akiyemi se wa gba bere ko gbebun mo fe fun 50,000 naira
1: lale
0: Oluomo. Emi buruku wa nu e tori o ti mo ti ro pe mi o ni fun e.
1: Ra mo bere bere mu 20,000. Na dari 30,000 go yo.
0: E ki ba kan bere.
1: Mo bere bere mu 20 ha. Ke ta ti I get bere ni.
0: No owo yen mi owo ko. Bi mo se fe na ni mi o mo. Ko mi o ko
1: ye. Mo so bo je 2k na ni ba be pe.
0: Kan pe mi je. No. Eh ma ko wo yen fun baba lara. Gbogbo eyin urgent 2k omo mi o je nsun eh won sa salary wa baba lara ni ke mo pe
1: o fe rogun
0: o fe rogun
1: wa ti pe ru pe ba wa da be ku te leke ti run je ki to ko bo ni
0: ah
1: o ya li to ko wa je
0: akiyemi o otunba adebayo salami oga belo ni mo nso may 9 ojo kesan osu karun odun 1952 no bi omo bibi lorin afanja ni sugbon o peleko ilu eko yi na lo ti ka primary ati secondary school to ka odun 1964 lo bere se theater lodo ologbe ojo ladipo topo mo si baba mero awon omo indomi generation o sese kan ma ti egbori kan ma maintain pe ni baba mero ibe lohun ati mama awero pelu sunday omo bolanle papiluwe ibe na ti pade leyin to ga won baba mero jade laye won fi oga belo se olori won yi oruko egbe na pada si awada keri keri organization na yi pada si o lodun 1978 atun fi gido nbe abe ti sun e ti le sun o deyin eto
2: ọrẹ congratulations àpò ayẹyẹ ìfẹyìntì lẹnu iṣẹ
3: ò ṣe jàre ọrẹ mi ṣùgbọn ìṣòro kan tí mo ní ni wípé mi ò mọ ohun tí máa fi owó ìfẹyìntì gratuity àti àjọ tí mo ṣẹṣẹ gbà ṣe.
2: wàá gbọmọràn tèmi ó yá lọdọ ọba àwọn awórin tó nira adidas fabrication and allied services nigeria limited alùjọ̀nù àfinidábìrà.
3: láti lọ ṣe kíni ṣé wọn bá ní kówó pamọ ni.
2: ọrẹ adidas kọjá bẹẹ wọn bá ní ṣe oríṣiríṣi machine tó lè mọ owó wọlé fún ọdọjọ ugbó àwọn bíi palm oil presser fish dryer crusher machine ama mill machine mist sheller èyí gan tí mo kọ́ ṣe ni sand mixer dínpọ̀ kọ̀ǹkẹ́rẹ́ blọ́ọ̀kù àgàgà electric block making machine èyí tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe lọ́dọ̀ ẹ̀ ni palm oil digester machine tí ń ṣe epo pupa palm kernel cracking and separators fo fi yòókù owó tèmi ṣe electric garri frying machine àti cassava grater machine fún ìyàwó mi.
3: ìmọ̀ràn gidi ló máa fún mi ọ̀rẹ́ mi níbo ni ọ́fíìsì wọn àti telephone number.
2: jẹgẹlẹ village along Ado road igoba kúrẹ́ ni wọ́n wà wọ́n tún bá ọ service ẹ̀ repair ẹ̀ bó ṣe soap tàbí paint mixer espela machine telephone number 0803 473 3508.

0: Ok. Oni ti ata kan kilo fun iya ati baba beta. Ta leni na kini kilo to se fun mo bi npe ata dedi meji. Abdul Latif Femi Adebayo omo Gabelo olojo bi o ti kilo fun adedi meji ati yawo e pe kan sora se o pe gbogbo eyan ko lo ye kan gba laye lati gbe awon omo won yi akiyemi o gbo mi ni yeye bo ba se ye wole only the network is was very bad. O so wa ni o.
1: Very your kan gan ni. O ye ke for is very very.
0: Ko ko lo very mefa. Very very very wa.
1: Ko ju yo ti e.
0: Ki lo de? Okay. Oni kan kiye sara. Pe gbogbo awon to nwa won yi ti won wa n ki won eku ewu omo wa ba yin yo. A ba yin yo. Lẹyin odun marun si mefa t'Olorun da yin lohun oni kan ma gbe omo fun won mo baba lara ki lori so si ah iwo aye ti le
1: e
0: won le fi sledge ha ma si na o ah o le le tan so awon mo na di toy tan so di dokasi pe aye mo le ah pe o lewu people e kale aburo baba ilara na
1: ko bi fi dabi
0: baba ah bawo no baba lara aburo e na ti se nemi baba fi dabi potable omo la lo mi koda aburo e try o o pin aso ankara fa won ara ilu
1: o to ni
0: eh
1: wo gene kan padanu meji
0: so ti padanu ikan ni
1: o padanu belly ti sori
0: ah o se pati o pin ankara fa won eyan o bere pe ta lo wa korin atori se ni lare teriba ki se lare waju oloye o lare teriba lo kore ni bi isomo loruko portable omo la lo mi baba fijabi lose to koja inje je mo pe o ku ola ti portable o se somo loruko ah o mo to accident mi
1: ah
0: mo n gba tayin kan so pe ah e melo ni accident ti e ti da ko se ka sugbon ope ni folohun pe nkan kan o se o ni break e lo feli ijanu oko lo dasele ngba to re e kale abe ti sun e ti le sun o deyin eto

0: Biola Adebayo oni to ba le nto ni party Tony o wankara o wole o jese mo iru eni be ko ti mo pe alejo ndin eyo kan
1: be ni be ni
0: pe sugbon to ba gba ko won won to ni ohun o wa lagbara ti ase Olorun ba ta ba riru awon won yin to duro lori ese won baba lara bawo lo se ma gbe aso 300 wa ka mi mole iyawo mi gan gbodo gbe aso ko gbodo gbe aso 100,000 wa le ma bere boya baba e ku abi ya e
2: olu omo omo bi kan yo ya si
0: won mo bi ton le gbe lo o beta o
2: o le gbe ka mi mole mi le me naira
0: ti baba eyan ba ku gan e won ba ni
2: computer ja jo ngon na fe wo sorun ni kokun
0: eh ko le ji oh e mo ka la o gbogbo eyin te nwo wa yeye baba se ye gan wo wa o le gba 100,000 wa le mi bo yo do fe soku iya ti baba papo le so ti ya a je 50,000 eh baba eh yen na tun lo elomi a ni ale nice o ale tun fira yin e tun fi se program
2: ni ba mo baba ko ara re
0: awa o la shiri kankan baba lara abi seke tu ashiri ara mi gan
2: je bi an gbadun re lopolopo o lori nunu le
0: an gbadun
2: owo tele o
0: e to ba don la nsin elomi o je tun ki a tun send e si mi a ro pe boyo owo wa e ka le ka kiri gbogbo bi te tin wo wa abe ti sun e ti le sun
2: o
0: deyin eto
3: esu lo fe ki Shango mi resi Wolo lole she atushe
0: Shori birthday le kan todun yin Ododun o ma n yato
2: Baby
0: Ojo children's day lo ma n se May 27 May 27 yen ido wa mo to tun sele lodun o bo sodun ile ya sugbon mi o ni so ibi ta n lo
2: order stereo
0: ka ma lo ko gbesi bo mo lomo Akinyemi o
2: mo worry
0: tin ba lo announce be pe ibi bayi ni le kan ti fe se birthday ni 27
2: olomira pa agbo ile ya ile
0: wa ko gbogbo amotekun ondo state ati toyo

0: Mungbadu adaba.
1: Aja kia ma ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa 39 fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okiri oloyinbo ma so nkankan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyin oba mo nipa awon nkan tin lo eyin kan ma padanu awon anfani loloko ijokan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se to ti sun iyala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan awon so pe ami ilowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki won o di en ti o ni awon duki ata ma si properties da la ese yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni sidikie kini won ki e fun gan kini won duro le lori jo e la fi ni asoju sidikie ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara le
2: eku dede woyi o eyin ara le oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo abayin ti a mo si CDK CD CA RE application ni je pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
1: gas
2: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe te de mo sanwo die lai ni ele kankan ninu ati wa ma fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ki won lo wo pe elo ni won ta
1: kini yo ko ma se pe fe gbe won ma ra
2: ni ti won lo gbo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks
1: ogoji ose
2: lati mo sanwo
1: mo be bi nke se won kokoso iye kan le ni won wa gbe oja won a mo sanwo ku die die abi bawo won se se
2: e seun olotu se ri bi a se gbe kale ni wi pe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wi pe a gbe oja yen fun won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won a mo san iketa ikeni leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be lo bo se wa ni yen sa
1: ikini idi ti e fi se ba npe kawon yen kokoko san le die de to di pe egbe oja fun
2: e seun olotu se ri nkan ta se ni wi pe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon kan to si le mo sanwo die so eni ti o mu osu merin to sanwo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
1: eleyi
2: yo le mo sanwo lo to ti olotu en to si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
1: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
2: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati ironu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun won lanfani ki won lo wo ru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan ko ni je pe moto ti a ra fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni da yin lamu rara
1: nibo ni office yin
3: office wa wa ni Exodus filling station formerly Tota opposite Factory Pharmacy Oluwatuyi Quarters Akure Ondo State
2: Olulese wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leko ni ilu Eko be ni olotu
4: e pe CDK sori number yi 07074542995 lekan si 07074542995
2: e seun olotu
1: oro leti gbon lati enu ogbeni Abdulhakim Okunla te je asoju CDK iwa na magore loni ko le ba de ti oni dukia
5: ore wa kini re to roju koko bayi
6: wo ore o su mi o je iya isese pe tan lori phone ni kunu gbogbo abo oda na wa ni njo gas cylinder wa na ti fe je tan gbogbo electronics wa lo ti denu kole owo ni o si sarajo yi
5: ara nta nwo nu shop o gbo nipa CDK ni
6: CDK kini nje be
5: CDK CDCARE application asiri ola ni nibi to ti ra gbogbo to fe to si ma sanwo die bi orisirisi gadget electronics to fi dori ka oko ayekele ko si lele lori o iye oja to bara lo ma dawo e pada o le sanwo èlò tó bá rà fún di oṣù méjìlá tàbí ogójì ọ̀sẹ̀.
6: Irọ́ ni o.
5: Òótọ́ tó hàn ni gbogbo àwọn nǹkan èlò inú ilé mi. Orí CD Care ni mo ti ra wọn. Kódà iPhone tó wù lọ́wọ́ mi yìí ni ìsanwó rẹ̀ tán.
6: O sì ríru èyí o sì fi pamọ́ fún mi láti jọ yìí.
5: Ìwọ ló béèrè, ṣùgbọ́n ní báyìí tètè download CD Care lórí Google Play Store àti iOS App Store. Kí wọ náà máa jáyé CD Care ní wẹ̀lẹ̀mù. Ra ohun tó nílò kó máa sanwó wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ láì ní èlé kankan lórí. Ẹ kàn sí website wa CD

Mrs. Peters from Akute, Fagba. Fagba. So mo dupa lọwọ Ọlọrun ori oke ogo last year ta se 99 the next level mo wa si bi bayi mo gba ti ma fi dele omo mi to nse process as it travel lo si UK ti o se si cobro ta te fokan si Ọlọrun se visa easily owo yen de yo anyhow mi n sanwo mi de na mi ba won ni nkankan nu e lo wa se

0: oruko mi ni Tanwa Ayejuyo ni mo wa lati Akute. Nkan to sele pe 2 months ago daddy gba ton se program daddy wa lo si ita. So bo se duro si ita won wa nawo si mi won ni kawon eyan kuro ni waju won wa nawo si mi won ni arabirin kunle ko fori kanle lemeta mo wa kunle mo wa fori kanle lemeta won ni mo lawon eyan ni oke okun pe ko se anybody to help me ki lo sele pe ko ye ki wa nbi pe ki so mo ni be ni bo se n soro ni mo fun ole si pe be ni sir. So to wa yi lo wa leji ka mi daddy wa gba to wa yi won wa fi to wa yi lu agun won won wa fi ti mi loju pe ki lo ri anugba pe won ma ran mi lowo pa awon yan awon yan ma ran mi lowo lati ilu oyinbo o to de ni oko mi ti wa ni ilu oyinbo for past 15 years tori footballer ni o ni injury ni year 2007 so gba to ni injury o wa o sa se operation lohun to se operation ti wa okay o wa pada si Nigeria igba to ya asa n gbadura ka ki lo tu pada so first club to ma play ni ohun ati omo Nigeria omo ilu ebi na lo kon lese o sa pe mi mo sukun wa sa gbagba sa n pray o wa ni ohun so gba tese yen ti wa okay o wa wa lo wa pe mi lojo kan pe ohun fe ma bo ni Nigeria pa ma deport ohun passport ohun ma expire so mo wa ni ki lo ma wa sele ah o ni afituko ohun fe oyinbo ni o ah oyinbo mo loke ko si problem anything to ba le o fe se se o ba gbe oyinbo wa si Nigeria won se wedding won se white wedding o pada si ilu oyinbo o sa npe awon eyan bere si npe mi tori set awon dosu joseph ni dosu joseph won sa npe pe ya blessing kilo de ti mo ri ni paper oko e se wedding mo le we fi mi le bo lohun se fe niyan so gba to ya ko pe mi mo eni to npe mi tele ko ti e pe mi mo o sa fi emi atawon mo nle mo sa struggle toro ni awon ile kan ti mo ti ra mo ko be mi atawon mo yen manage awa nbe so gba ti ati gba ti daddy wa mo anka shiv yi to fi nu mi loju pe mara nu gba oko ti o npe mi tele o ti pe mi o ti npe mi sin mo ti eni mi fe ba soro awon mo gba ti mo ran ti pe daddy ni ah o lawon eyan loke oko awon mo mi lo n ba soro my daddy want to talk to you mo ni wo gbe phone lo mi fe ba soro o sa send owo ani ka awon eyan ma send o si ko send owo na si mi tele
1: o
0: ti send owo si o tojumo si lo npe mi ko npe mi ko n ba mi soro mi go n ba soro
1: o ya e ma ka
0: so mo se ni Sunday o ti ko o ti kan duplex fun mi o po ni Sunday oni kan lo bo fun mi
1: e wa lenu ajo o
0: na just 2 months
1: 2 months ti mo ri
0: be ni mo ti ra ile yen tele duplex
1: o sare wa ko
0: won ti kan ni Sunday to re mi se wa church won ti bo so Olorun bo ni December
1: o ko tun ni be a ka si fojo yen na ki ba ri ni we
0: ọmọ ló máa ń bá sọ̀rọ̀ first daughter mi ló máa ń bá sọ̀rọ̀ mi gan fẹ́ máa bá sọ̀rọ̀ mi fẹ́ máa bá sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ torí mo mọ̀ pé àwọn ọmọ mi fún mi lówó so mo sọ fún pé mi ní ìdánwò ẹ̀ o ti kọ́lé fún mi
1: o ti se o ti se normal
0: yes
1: ẹ̀dẹ̀ ti ń sọ̀rọ̀ normal
0: bẹ́ẹ̀ni sà
1: sweet congratulations gbogbo tí ayé gbà lọ́wọ́
2: everything that's taken away from you
1: sàmìlẹ̀ kan á dá padà.